0: kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Bimeg Premium. Kitang-kita ang galing.
3: Hay nako, mag-grocery ka lang ngayon, parang nabawasan na agad ng isang buong zero yung sahod mo, di ba? Lahat na lang talaga nagmamahalan ngayon, maliban sa sweldo natin. Kaya, no choice. Kailangan talagang maging madiskarte sa buhay. Practical naman tayo mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabak ka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi, mas kampante ka kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo. May mga bagay ba kayong subok na hiyang sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko kasi minsan na akong sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto sa akin. Doon ko nakumpirma na sa RiteMed lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. Para sa akin, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
2: What the...
4: Hey! Are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
2: Look no further! What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Liam.
4: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
2: and mind-bending conversations that will leave you saying,
5: What the F?
2: What the F?
6: What the F?
4: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
6: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV 99.1.
7: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Don't forget to check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at bulsa.
0: May mga bagay sa buhay na hindi basta-basta pinapalitan dahil alam natin doon tayo ligtas at panatag. Gaya na lang sa gamot na matagal mo nang kasama sa pag-aalaga sa iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala wala ka na sa epekto nito, mahirap basta-basta sumubok ng iba. Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka na sa iniinom mo at ramdam mo na ang ginhawa, bakit ka pa magpapalit? Manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. May mga bagay ba kayong subok na hiyang na sa inyo? Yung lagi niyong binibili at ginagamit. Ganyan ako pagdating sa gamot na iniinom ko. Hindi ako basta nagpapalit ng brand dahil merong hiyang sa akin. Alam ko dahil minsan na ako sumubok ng iba at hindi maganda ang naging epekto nito sa akin. Doon ko nakumpirma na sa Right Med lang talaga ako hiyang. Kaya pag bumibili ng gamot, ang laging nasa isip ko, kailangan yung hiyang sa akin. Kailangan yung right medicines. At para sa akin, Right Med yun. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
8: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
8: Mag-Enervon C Plus ka na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
13: Man, kita mo bang nakikita ko?
14: Oo nga.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita
4: ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing. Nanay,
6: tita, lola,
5: this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time.
6: Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
7: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Hey, good vibes. Rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Donnie. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, your good vibes.
0: Mga idol King Discarte, ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo may yari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong King paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ang pong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo Rexidol Forte is my Discarte para kin binat ang putuki-tuking sakit. Meto nga Discarte para kin binat, lagnat, sakit buntok ang pong sakit ng katawan. Yan yung pinakamabilis banat ng apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexidol Forte in Discarte mo.
11: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For
13: isn't it nice?
12: Isn't it nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
14: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr, but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page, www.facebook.com/GV991, and look for our pinned posts.

They're all to hide my good and shame. I forgive you, now I ask.

0: balik.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
4: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan.
7: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: Alam!

0: Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Bimeg Premium. Kitang-kita ang galing.
3: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
4: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
5: Talaga lang, ha?
4: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
5: Sandali, hindi pa ako tapos.
4: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
5: Thank you so much, amen!
4: Nakakalungkot.
6: Grabe kayo eh.
4: Minsan,
5: akala ko ba, baby mo ko?
4: Nakakatakot.
6: Huwag mo nang isipin yun.
4: Minsan, nasa taas.
7: Lahat ng araw sa inyo.
4: At minsan,
8: titikman ninyo ang batas ng isang api!
4: Nasa ibaba.
9: Oh, sinabi mo pa.
4: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

May mga taong hindi naman natin kalaro sa buhay. Pero ilang beses tayong dinaya. Hindi natin sila kalaban. Hindi naman tayo nakikipagkompetensya. Wala namang tayong gustong patunayan sa kanila. Pero minsan, kahit wala kang ginagawang masama, may mga taong pipiliing samantalahin ang kabaitan at tiwala na ibinigay mo. At ang masakit, hindi naman dahil natalo ka. Ang masakit dahil nagtiwala ka. Nagtiwala ka na magiging patas sila. Nagtiwala ka na hindi nila gagawin sa'yo ang bagay na hindi mo kayang gawin sa kanila. Pero ilang beses mong nalaman na mali pala ang akala mo. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang bagay na maraming beses nating nararanasan sa buhay. Hindi kalaro, pero ilang beses dinaya.

Good afternoon, mga ka-vibes. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. At syempre, welcome sa ating programang MKM mula kay Maestro. Kasama pa rin ang inyong maestrong hugotero, DJ Donny. Dito lamang yan sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, your good vibes. Oh, gulat kayo, no? Akala niyo, wala na naman si DJ Donny, no? Nagkakamali kayo, mga kabags. Nalipat lang tayo ng oras. Hindi na po tayo pang 9 AM, ha? Kundi pang tanghali na ho tayo. 12 noon hanggang 3 PM po tayong magkakarinigan sa ating programang MKM mula kay Maestro. Eh kasi nagbabasa ako ng mga texts eh. Merong mga hindi pa na-inform. May bumabati pa kaninang morning. Pero babatiin natin sila mamaya, ha? Mamayang sa second segment or sa first segment ng ating program ay babatiin po natin yung mga nag-text kaninang morning. Pero nabalitaan nyo na ba, mga ka-vibes, ay meron daw kumakambak? Kumakambak, pero ito yung comeback na ayaw ho nating mag-comeback. Yung bagyong Pilandok, ay nako, papasok daw ulit ngayong araw sa Philippine Area of Responsibility. At alam naman po natin na sobrang lugmok na ang ating bayan dahil nga sa habagat at sa mga bagyong ito noong nakaraang buwan. Kaya nga instead na i-celebrate natin yung buwan ng wika, napalitan na ito, buwan na ng habagat. No, dahil talagang yung bugso at yung ulan, no, ay sobrang dami. Ang daming ibinuhos, kaya naman hanggang ngayon lubog pa rin yung mga iba't ibang parte dito sa Luzon ng baha. Kaya patuloy pa rin po tayong nagdadasal, mga ka-vibes, na sana po ay umayos na ang panahon at bumalik na ulit ito sa normal. At mga ka-vibes, speaking of comeback, may mga taong kumakambak sa buhay natin. Gusto nyo pa ba? Nako, mahirap yan. Mahirap magpakatan, GA. Yan po yung topic natin ngayon. Yung mga taong binigyan natin ng second chance, binigyan ng pangalawang pagkakataon, pero ayun, dinaya pa rin tayo. Hindi mo kalaro, pero sila yung mga taong kasama mo lagi sa buhay. Maaaring kaibigan, kapamilya, o hindi naman kaya'y kasintahan o kakilala o kasama sa trabaho. Hindi mo sila mga kalaro, pero dinaya ka nila. Ngayon, mga ka-vibes, kung may mga taong paulit-ulit kang niloko, pinagkaitan ng katotohanan o sinamantala yung tiwala mo, baka hindi ang tanong ay paano ko siya gagantihan. Baka ang mas mahalagang tanong ay kailan ko pipiliin na muling payagan ang sarili kong masaktan. Ikaw kasi eh. Pinili mo yan eh. Ginusto mo eh. Sinasamantala ka na eh. Pero go ka pa rin. Sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon sa ating programa, na mahilig magbigay ng second chance, minsan nga hindi lang second eh, maraming chance na nang ibinigay para sa inyo po itong topic na ito. Sana matuto kayo. At kung meron po kayong kahalintulad na karanasan sa ating programa, ay maaari po ninyong i-text yan sa mga sumusunod na numero, 0967-069-5768, o hindi naman kaya sa 0908-516-4466, o maaari kayong mag-iwan ng mga mensahe sa ating Facebook page, www.facebook.com/gv-991, o hindi naman kaya sa TikTok, GV991FM, sa X and Instagram.
Instagram at GV991, sa Signal TV Channel 306, sa ating YouTube channel GV99.1, Your Good Vibe Station. At maaari nyo rin kaming mapakikinggan sa inyong mga cellphones gamit lamang ang MixLR at Radio Garden app. O hindi naman kaya'y bisitahin ang mismong website ng MixLR. Just type www.mixlr.com/GV-991. Ulit po ang ating topic ngayong tanghaling ito ay hindi mo kalaro pero dinaya ka. Yan po ang ating hugot topic ngayong linggong ito. Kaya naman, samahan ninyo ko mga ka-vibes sa usapang puno ng katotohanan, hugot at pag-asa. Dito lamang yan sa inyo nag-iisang number one good vibes station ng bayan. GV 99.1, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, muling nagbabalik ang programang MKM mula kay Maestro. Kasama pa rin ang inyong maestrong hugotero, DJ Donny. Dito lamang yan sa inyo, nag-isang number one good vibe station ng bayan, GV99.1, Your Good Vibes. Muli po mga ka-vibes ha, ang MKM po ang mula kay Maestro ay mapakikinggan na from 12 noon until 3 p.m. po every Sunday. At syempre, ang topic po natin ngayong tanghaling ito ay patungkol po sa hindi naman kalaro pero ilang beses na dinaya. Marami sa ating ganito. Hindi kalaro, tapos dinaya. Aray ko pakak.
1: Aray na to.
0: Eh, yan po tayo at yan po ang paghuhugutan natin ngayon. At syempre, welcome sa unang segment ng ating programang pinamagatang Three Zones, kung saan nagbibigay po tayo ng tatlong dahilan, tatlong realization o tatlong aral na pwede mong dalhin sa araw-araw mong laban sa buhay. At ang ating pag-uusapan po ngayon ay ang tatlong bagay na dapat tandaan kapag ilang beses ka nang dinaya. Kulit kasi. Maraming mga ka-vibes po na ganito. Bibigyan ng second chance. Nagkamali. Binigyan ng third chance. Ayun, binigyan ulit ng fourth chance. Hindi na nadala. Aray ko pakak.
2: Aray ko.
0: At syempre po, kung may mga hugot po kayo ngayon o same experience, ay maaari po ninyong ibahagi yan sa mga sumusunod na numero 0967-069-5768 at 0908-516-4466. O hindi naman kaya'y maaaring mag-iwan ng mensahe sa ating Facebook page www.facebook.com/GV991, sa TikTok GV991FM, sa X and Instagram at GV991, sa Signal TV channel 306, sa YouTube channel GV99.1 Your Good Vibe Station, at mapakikinggan tayo sa inyong mga mobile phones. Just download MixLR and Radio Garden app. O hindi naman kaya ay bisitahin ang mismong website ng MixLR. Just type www.mixlr.com/GV-991. Time check muna tayo. Oras sa buong Pilipinas, it's 12:48 p.m. at ang oras ay hatid sa atin ng Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos only. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. Muli mga ka-vibes, ang pag-uusapan po natin sa ating unang segment na pinamagatang Three Zones ay ang tatlong bagay na dapat tandaan kapag ilang beses ka nang dinaya. Alam nyo mga ka-vibes, may isang tao tayong kilala. Itong taong ito, hindi siya palaaway, hindi rin siya mahilig makipagkompetensya. At kapag may pagkakataon, nagbibigay siya. Kapag may nangangailangan, tumutulong siya. At kapag may taong nagkamali sa kanya, nagbibigay siya ng second chance. Minsan pa nga, third chance. O hindi naman kaya'y fourth chance. Hanggang isang araw, may nagsabi dito sa taong ito, "Bakit mo pa siya pinagkakatiwalaan? Dahil ilang beses ka na niyang niloko." At dahil dito, napaisip ngayon itong ka-vibes natin. At doon niya napagtanto

ilang beses ka nang dinaya. Una, hindi kabaitan ang paulit-ulit na pagpapaaloka sa panloloko. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ha? So kapag niloko ka na ng isang beses, tama na. Gusto mo pa ng sakit eh. Mga ka-vibes, maganda po ang maging mabait. Alam naman po natin ito at ito yung turo ng mga magulang ho natin. Maganda ang marunong magpatawad, pero dapat may hangganan ang lahat. At kung alam mong paulit-ulit kang niloloko at patuloy mo pa ring inilalagay ang sarili mo sa parehong sitwasyon, baka panahon na para tanungin yung sarili mo. Pinapatawad ko ba siya o sinasaktan ko na rin ang sarili ko? Malay ko sa inyo, daming mga ka-vibes na ganito. Parang ako, no? Umamin din. Uy, dati yun. Hindi na ngayon. Smart na kaya to. Okay, mga ka-vibes, ang ikalawang dahilan po natin o ikalawang bagay na dapat nating tandaan kapag ilang beses ka nang dinaya ay hindi lahat ng pagkatalo ay pagkatalo mo. Alam mo mga ka-vibes, or alam nyo mga ka-vibes, minsan iniisip natin na kapag niloko tayo, talo tayo. Mali yun. Hindi mo kasalanan na maging tapat ka, hindi kahinaan ang pagtitiwala, at lalong hindi kabawasan sa pagkatao mo ang pagiging mabuti. Ang problema ay nasa taong piniling abusuhin ang kabutihang ibinigay mo. Sa panahon ngayon, marami ang mapang-abuso. Nasa'yo na yon kung magpapa-abuso ka. Di ba mga ka-vibes? I hope no, matauhan na tayo. At syempre, ang ating ikatlong dahilan ay matutong umalis kapag ang pagpapatawad ay wala nang kasamang pagbabago. Alam nyo mga ka-vibes, may mga taong humihingi ng paumanhin ng sorry, pero inuulit din naman. Humihingi ng pagkakataon, pero sinasayang din naman. Kaya minsan, ang pinakamalaking anyo ng self-respect ay hindi ang pagbibigay ng panibagong pagkakataon, kundi ang pagsasabi ng tama na. Kapag lagi tayong nagpapatawad doon sa parehas na tao at parehas na kasalanan na ginagawa niya, hindi kabaitan ang tawag doon, ha? Katang isip. Katangahan ang tawag doon, mga ka-vibes, ha? Okay, so yan po yung mga dapat nating tandaan. Okay? Kapag ilang beses ka nang dinaya, mga ka-vibes. Ano ang POV ng inyong maestrong hugotero? Para sa akin, mga ka-vibes, hindi masamang magpatawad. Pero ang pagpapatawad ay hindi obligasyon na hayaan mong ulit-ulitin sa'yo yung parehong kasalanan. Kung ilang beses ka nang niloko, hindi mo kailangang patunayan na mabuti kang tao sa pamamagitan ng pananatili. Minsan, ang kabutihan mga ka-vibe sa sarili ay ang paglalagay ng hangganan. At tandaan natin, hindi mo kailangang maging kalaro ng isang tao para malaman mong hindi patas ang ginagawa niya sa'yo. At kapag paulit-ulit kang dinadaya, hindi mo kailangang gumanti. Kailangan mo lang matutong umalis sa larong hindi naman naging patas mula pa sa simula. At yan po ang ating treasons ngayong linggo.
manatiling nakatuto

0: distance goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Mga ka-vibes, question, nabudol ka na ba? Kadalasan kasi, basta recommended sa atin, di na tayo nagtatanong. I'm sure naranasan nyo na rin yan. Pero pagdating sa gamot, hindi enough ang sabi-sabi ng kakilala lang ha. Importante pa rin magtanong sa doktor o pharmacist. Kasi iba-iba ang katawan natin at hindi pare-pareho ang quality ng mga gamot, right? Sa Unilab kasi, hindi lang basta-basta pasado or okay na. Level up ang quality check dito. Imagine, mahigit 650 technical experts ang nakatutok tapos umaabot sa 145 steps ang dinadaanan bago makarating sa atin ang gamot. Alam nyo ba sa mga planta nila may air filtration at UV technology para yung hangin sa loob ng paggawaan ng gamot ay controlled pati particle count in the air? Iniisip pa nila pati yun. Kaya alam mong safe, effective, at maaasahan ang pamamaraan nila. Kaya tandaan, huwag basta maniwala sa basta-bastang nirekomenda sa'yo. Dapat, Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab. Sa www.unilab.com.ph/products.
2: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.

Muling nagbabalik ang inyong programa na MKM mula kay Maestro. Kasama pa rin ang inyong Maestrong Hugotero, DJ Donny. Dito lang yan sa inyong nag-iisang number one Good Vibe Station ng Bayan, GV99.1, Your Good Vibes. Mga ka-vibes, welcome sa second segment ng ating program. So, ibig sabihin yan, mga ka-vibes, tayo ay huhugot tula na. Pero bago tayo maghugot tula, ay magbasa muna po tayo ng mga mensahe mula sa ating mga ka-vibes. Tulad na lamang po ni ka-vibes 3345. Good afternoon, DJ Donny. Pa-request po ng Smile and Your Heart ni Ariel Rivera. At pwede pong pabati kay Denise Faith Concepcion. First birthday today. May you have birthday. May pamangkin na Milagros Soriano Paho. Happy, happy, happy, happy birthday sa'yo! At gayon din, si Sir Norberto. DJ Donny, akala ko nag-extend po kayo. Hindi. Nalipat na ho tayo ng time slot. Mga ka-vibes ha, ulitin lang po natin. Ang MKM o ang mula kay Maestro ay mapakikinggan na every 12 noon until 3 p.m. every Sunday pa rin. Ha? At may komento siya sa ating topic. Mga ka-vibe sa mga kaka-tune in lamang, kakatutok lang sa kanilang radio, ang topic po natin ngayon ay hindi kalaro pero ilang beses denaya. At ang hugot ni ka-vibes Norberto ay totoo po yan, DJ Donny. Marami pong abusado sa mundong ito. Kaya po tayo binabaha ngayon. Iba din yung hugot eh. Talagang nirelate doon sa topic natin. Which is totoo naman kasi talaga. Sana mahiya sila. At sana matuto din tayo, di ba mga ka-vibes? Sa susunod na, alam nyo na, election, sana bumoto tayo ng tama. Hindi tayo dapat nang magpabudol pa. Magpaloko. Tama na. Kung hindi ka pagalit, edi wow. Maaari po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe sa mga sumusunod na text line tulad na lamang ng 0967 o sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Gayun din sa ating Facebook page, www.facebook.com/GV991. Sa TikTok, GV991FM. Sa X and Instagram, at GV991. Sa Signal TV, channel 306. And of course, sa YouTube channel, GV99.1. Your Good Vibe Station. O hindi naman kaya i-download ang mga sumusunod na apps sa inyong mobile phones, MixLR o hindi naman kaya Radio Garden app. O bisitahin ang mismong website ng MixLR, www.mixlr.com/gv-991. Time check muna tayo, oras sa buong Pilipinas, it's 1:48 at ang oras ay hatid sa atin ng Delischisdo. Order from any branch of Delischisdo Pizza for as low as 229 pesos. They are open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delischisdo Pizza on Facebook and updates. Mga ka-vibes, dadako na po tayo sa ating hugot tula ngayong linggong ito. At ang ating hugot tula ay pinamagatang Hindi Ako Kalaro. At ito ay mula kay Maestro.

Hindi naman kita kalaro. Wala naman akong laban na gustong manalo. Hindi kita hinamon. Hindi kita nilabanan. Pero bakit tila kailangan mo pa rin akong dayain? Ilang beses akong naniwala. Ilang beses ding pinatawad ang iyong pagkukulang at pagkakasalan.

At sa bawat pagsasabing hindi na mauulit, pinili kong maniwala. Hanggang sa napagod na akong umasa na darating ang araw na magiging totoo ka. Hindi ako galit. Pagod lang. Pagod ng intindihin kung bakit kailangan mong manlamanga sa taong wala namang ibang ginawa kundi maging tapat sa'yo. Kaya ngayon, hindi na ako makikipaglaro. Hindi dahil natatakot akong matalo, kundi dahil natutunan ko nang hindi lahat ng laban ay kailangang salihan. At kung ang tanging paraan para hindi na ako masaktan ay ang lumayo, lalayo ako. Hindi para gumanti. Hindi para iparamdam sa iyo ang sakit. Kundi dahil sa wakas, pipiliin ko naman ang sarili kong hindi mo kayang

Ang tula natin ay tungkol sa isang taong paulit-ulit na nagbigay ng tiwala kahit ilang beses na itong nasira. Minsan kasi, kapag mabait tayo, iniisip natin na kailangan nating laging umunawa. Pero may pagkakaiba ang pagiging mapagpatawad at pagpapahintulot na paulit-ulit kang saktan. Pwede mong patawarin ang isang tao nang hindi mo na siya binibigyan ng parehong access sa buhay mo. Pwede mong alisin ang galit nang hindi mo ibinabalik ang tiwala. At pwede kang umalis nang hindi naghihiganti. Dahil minsan, ang pinaka-mature na response sa taong nanloko sa'yo ay hindi ang gumanti, kundi ang sabihin, "Hindi na ako sasali sa larong alam kong hindi patas." At yan po ang ating hugot tula ngayong linggo. Ako si DJ Donny, ang inyong maestrong hugotero. Manatiling nakatutok, dito lamang yan sa inyong nag-iisang number one good vibes station ng bayan, GV 99.1, Your Good Vibes.

0: And that song was Pangako by Regine Velasquez Alcacid.
1: May lungkot sa iyong mga mata, ako kaya'y di nais makapiling sinta.
0: Hindi ko alam. Sinagot yung kanta eh. Ako si DJ Donnie, ang inyong maestrong hugotero, mga ka-vibe sa lahat po ng ating mga avid listeners ngayon. Kayo ay nakikinig sa ating himpilan, GV 99.1, Your Good Vibes. Time check muna tayo, oras sa buong Pilipinas, it's 2:53 PM na po at ang oras ay hatid sa atin ng Delicious Dough. Order from any branch of Delicious Dough Pizza for as low as 229 pesos and they are open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delicious Dough Pizza on Facebook for updates. Ganyan din mga ka-vibes, pakifollow po ang ating mga iba't ibang social media accounts para updated tayo sa ganap ng ating paboritong GV. Sa Facebook, www.facebook.com/GV991. Sa TikTok and Instagram, sa TikTok, GV991FM. Sa X and Instagram, at GV991. Sa Signal TV Channel 306. Sa YouTube channel, GV99.1, Your Good Vibe Station. Or maaari nyo rin kaming mapakikinggan 24/7. I-download lamang ang MixLR o hindi naman kaya Radio Garden app o bisitahin ang mismong website ng MixLR. Just type www.mixlr.com/GV-991. Yan yung pangako at yung mga pangako na sana hindi napapako. Yung mga nangangako tuwing eleksyon, sana hindi mapako ang inyong mga pangako. Mga ka-vibes, muli pong nagbabalik ang programa ninyong MKM. Mula kay Maestro, kasamang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie, dito lamang yan sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV99.1, Your Good Vibes. Mga ka-vibes, bago po tayo magtapos, ang ating topic po pala ngayon ay hindi mo kalaro pero dinaya ka. Or ibig sabihin po nito, eto yung mga nag-cheat sa atin. Nag-cheat hindi lamang sa pag-ibig pero sa iba't ibang uri ng relasyon. Kasi nga, cheater sila. Mga ka-vibes, bago po tayo magtapos sa ating programa, gusto ko lamang kayong paalalahanan. Kung may taong ilang beses ka nang dinaya, huwag mong isipin na kailangan mong gumanti para maging patas. Alam nyo mga ka-vibes, minsan kasi, sapat nang hindi ka na bumalik. Sapat na yung natutunan mong mga aral at sapat nang pinili mong protektahan yung sarili mo. Dahil hindi lahat po ng mga taong nanloko sa'yo ay kailangang turuan ng leksyon. Alam nyo, minsan, ang pinakamagandang leksyon na maibibigay mo ay ang pagkawala ng access nila sa taong dati nilang kayang lokohin. Mga ka-vibes, gusto ko kayong paalalahanan na hindi ka kalaro at hindi mo kailangang makipagpaligsahan. Hindi mo rin kailangang manalo. Alam mo ang kailangan mo? Ang kailangan mo lang ay maging matalino sa pagpili kung sino ang bibigyan mo ng tiwala. Ako ang inyong maestrong hugotero, DJ Donnie, at ito ang mula kay Maestro. Tandaan ninyo, ang taong tunay na may respeto sa'yo, hindi ka kailangang dayain para lang siya ang manalo. Kaya kung ilang beses ka nang niloko, huwag mong tanungin kung paano ka gaganti. Tanungin nyo mga ka-vibes ang sarili ninyo kung kailan kayo pipiling hindi na muling papayagan ang sarili ninyong masaktan. At baka ang sagot ngayon na. Hanggang sa muli mga ka-vibes, ingat kayo palagi. Mahalin ang sarili at huwag matakot lumayo sa mga larong hindi kailan o kailanman naging patas para sa iyo. Muli ako si DJ Donny, ang inyong maestrong hugotero, manatiling nakatutok, nakikinig. Dito lamang yan sa inyong nag-iisang number one good vibe station ng bayan, GV 99.1, your good vibes.

Isang makulimlim na linggo, mga ka-vibes. Yes, ito pa rin ang inyo, nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Na medyo sumasabit-sabit pa rin ang lalamunan. At syempre, kayo po ay nakikinig ng inyong nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1. At ito ang programang Wanna Know Why. Ang programang will always answer your whys. Kumusta po kayo? Ayan, at salamat naman, medyo tumigil-tigil na yung ulan. Pero mukhang umaambun na naman. Di mo maintindihan eh, no? Aaraw, pero hindi. Joke lang, it's a prank. 3:18 in the afternoon, kumusta po kayo? At ngayon po ay ika-anim na araw sa buwan ng September. Oy, mamaya, live na naman si DJ Amir sa ating TikTok live and later sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. At kung kayo po ay may mga shoutout, rewind weekend song request, i-text nyo lamang si DJ Amir sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At masusundan

0: Sa kung gusto nyo kaming mapakinggan anytime, anywhere, just download the Mixlr app or Radio Garden app and search GV99.1 or visit www.mixlr.com/GV-991. At itong nakakapalitan ko ngayon, no, si DJ Doni. Mga ka-vibes, ayan, nalipat na po siya ng kanyang time slot sa kanyang, ano ba yun? MKK ba yun? mga kwento ni Maestro. MKM. Sasabunutan ako ng partner ko dito. MKM nga ni. Ayan, mga kwento ni Maestro, tama ba 'yon? Magagalit na sa akin yung partner ko. Ayan mga ka-vibes, alam nyo naman, oo, eh, dati kaming magka-tandem sa programang To Love Again. Kaya ano po kami ni partner. So ngayon eh, magkasunod na kami ng time slot. Every Sunday, MKM from 12 noon to 3 p.m. At mamaya, after ko, eto naman si DJ Betty sa kanyang vibe check. O, diba? Talagang mga weekend DJs, no? O, mapaghahalata mo sino yung mga busy pag weekdays. Kaya hanggang 3 p.m. pa po ako mga ka-vibes. Magkwentuhan tayo. At syempre, babalik din ako ng mabilis. Dahil tayo naman ay dadako na sa ating ganda kahuan na segment. Ano bang pag-uusapan natin? Syempre, yung sakit na nakukuha sa baha at laging babad ang paa. Alam nyo na yan. It's daali po nga. Okay mga ka-vibes, babalik ako dyan lamang kayo. Ayan, after ng break, ay pe-play natin ang Air Supply, Come What May. And yes, this is your nag-iisang titang ina ng bayan na mamaya ay live na live sa TikTok. Ayan, samba ang aming TikTok page? Ay, TikTok account nga ni GV991FM. So abangan nyo yan. Dyan lang kayo mga ka-vibes. 3:21 in the afternoon.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

tayo po'y nagbabalik, 3:42 in the afternoon. Ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Siyempre, saan pa ba kundi sa inyong nag-iisang good vibe station, GV99.1. And now, magsisimula na tayo sa ating Ganda Kahuana segment. 3:42 in the afternoon sa lahat po ng nanonood sa akin sa TikTok Live. Hello, hello sa inyong lahat. Elaine, Ashikara, Ernest, Echo, hello sa inyo. And of course, kay Febby SB. Ayan, oo. Kay Joy, hello sa iyo, Joy. Raymond, John Rehano, Vincent. Ayan, ang dami nila, no? Thank you so much. And again, hello din kay Robert, kay Neil, kay RCS. Hello sa inyo. And paki-share nyo naman ang ating line. And hello kay Ashikaga. And kay Mario Abu. Alright, mga ka-vibes, kung kayo may mga pa-shoutout din sa aming text line, pwedeng-pwede nyo ako i-text sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At tayo ngayon ay dadako na sa ating Ganda Kahuana segment. So, mga Juana, aminin natin, kapag baha, ang unang concern natin minsan ay makakatawid ba ako nang hindi mababasa ang pantalon ko? Pero habang abala tayo sa paglulusong, ay may isang parte ng katawan na madalas nating nakakalimutan. Ito ang ating mga paa. At ngayong panahon na madalas tayong napapababad sa tubig baha, mas kailangan nating pag-usapan ng isang problemang maaaring magsimula sa simpleng pangati-ngati lang ng daliri. O ano to? Alam na, it's the alipunga. Pero teka muna ha, lahat ba ng pangati o pagbabalat ng paa ay alipunga? At totoo bang kapag lagi kang nababasa sa baha, automatic magkakaalipunga ka? At ano ang dapat gawin pagkatapos lumusong sa baha? Kaya naman, dito sa ating segment na Ganda Kahuana, mapapanatili nating malinis, tuyo at healthy ang ating mga paa. Dahil Juana, hindi lang mukha ang kailangang inaalagaan. Pati paa, dapat gaganda ka. Yan. At syempre, ano ba talaga yung tinatawag na alipunga or tinea pedis or athlete's foot? Ayan, ito po ay isang fungal infection sa paa. Madalas itong lumalabas sa pagitan ng mga daliri kung saan mainit, madilim at mamasa-masa. Exactly the kind of environment na gustong-gusto ng mga fungi. At ang mga possible signs po nito ay yung matinding pangati, pagbabalat o pagkatuyo ng balat, maputing makarated o may karated na balat sa pagitan ng toes, pamumula o pananakit, bitak sa balat, minsan ay paltos, at kapag pinabayaan natin ay maaari itong kumalat hanggang kuko at maging fungal nail infection. So, ayan eh, sasabihin natin, eh, mga Juana, nangangati ba dahil marumi ang paa? Hindi necessary, mga ka-vibes. Anyone can get athlete's foot. Pero mas tumataas ang risk kapag laging basa o pawisin ang paa at kapag may damaged skin. So, baha plus basang paa, aba, and is equal to magandang environment para sa problema. So, importanteng distinction po natin, mga ka-vibes. Hindi ibig sabihin na kapag lumusong ka na sa baha, ay siguradong magkakaalipunga ka. Pero ang matagal na pagkakababad sa basa at mamasa-masang footwear ay maaaring mag-iwan ng kondisyon na pabor sa fungal growth. At tigit pa sa alipunga, ang flood water mismo ay maaaring may bakterya, sewage, debris at iba pang contaminants na maaaring magdulot ng skin rashes at wound infection. Kaya kung maaari, iwasang lumusong sa baha. Pero kung wala talaga tayong choice, lalo na po sa mga emergency, eh, protect your feet. Kung kailangan lumusong, protektahan natin ang ating mga paa. Kung unavoidable ang pagbaha, gaya nito, ang daming lugar po dito sa Pampanga na talagang hanggang ngayon ay hindi pa humuhupa ang baha, eh magsuot po tayo ng protective footwear. Mas mainam yung appropriate waterproof protective boots kaysa nakapaa.
Iwasang may open wound. Kung may sugat, hiwa o paltos, mas vulnerable ito sa infection kapag nalantad sa flood water. At pagkatapos pong malusong, huwag hayaan na basang paan ng matagal. Maghugas ng maayos, pagkatapos ay patuyuin ng mabuti, lalo na sa pagitan ng mga daliri. At ang pagpapanatiling clean and dry ng paa ay isa sa pinakamahalagang paraan para makatulong na maiwasan ang fungal infections. So, ano yung foot check routine natin, mga ka-vibes? After the exposure to flood water, make this a habit. Wash, check, dry, change, wash is linisin ang paa. Check, tignan kung may sugat, pamumula, pangangati, pagbabalat o ibang pagbabago. Dry, patuyuin ng mabuti at lalo na yung mga in between the toes. Change, magpalit ng malinis at yung medyas at footwear kapag maaari. Regular ang paghuhugas at pagpapatuyo ng paa, pati regular na pagpapalit ng ating mga medyas at sapatos ay nakakatulong po sa prevention or control ng athlete's foot. At naku, huwag kayong mag-share. Ayan, huwag kayong mag-share. Oo, ano ba yung sinabi kong huwag mag-share? Huwag kayong magpahiram ng tsinelas. O, diba? Share, huwag kayong mag-share ng medyas nyo. Tsaka mga tuwalya or personal foot care items. Dahil maaaring kumalat yung fungal infection through infected skin, contaminated surfaces, at shared personal items. At kung kayo naman po ay nasa public CR o public shower, so ibang dump, communal areas, magsuot ng footwear at huwag maglakad ng nakapaa. Kapag nakakaramdam tayo ng pangati, wag na unahin yung instinct nating kamot. Pero hindi yun yung solusyon eh. Kasi yung pagkakamot natin, yung very itchy talaga, maaring makairita lang at makasira sa balat na makakatulong sa pagkalat lang ng infection. So, tanungin natin ano, may mga butika, ayan na nagbibigay ng antifungal creams, may spray at powders na available yan. Pero mahalagang sundin natin yung instructions sa product, no? O humingi tayo ng advice sa pharmacist at health professionals. At kung hindi naman gumagaling, lumalala, sumusobray sakit, aba dapat magpatingin na tayo sa ating mga healthcare professionals. Ang tanong, ali po nga ba to o flood water infection? So, ito yung isang pinaka-importanteng takeaway natin dito, mga ka-vibes. Dahil hindi lahat ng foot problem pagkatapos ng baha ay alipungan. Kung pagkatapos ng exposure sa flood water ay may sugat, namamaga, matinding pananakit, o mabilis na lumalala ang pamumula, huwag basta sabing, ay, alipungan nga lang to. Ayan. Flood water exposure can be associated with wound infections and other illnesses. Know the difference, mga ka-vibes. And know when to seek help. Kaya yan, tandaan natin, lalo-lalo na po sa mga panahon ngayon. No? Grabe ang tindi ng pagbaha. Hindi pa rin humuhupa, tas umuulan-ulan pa rin, mga ka-vibes. Ingat-ingat po tayo. So, hello kay Norberto. Ayan, kamusta ka naman, Norberto? DJ Amir, nasira po ang radyo namin kahapon. Natanggal po ang antena. Nawala ng channels. Kanina po, sinubukan ko maghanap ng channel. Biruin nyo, walang channel ni isa maliban sa station nyo. Oh, diba, taray? Grabe, DJ Amir. Radyo namin, Divinians na rin. Malakas pa ang signal kahit walang antena. Salamat po, DJ Amir. Thank you so much, Norberto. Isa ka talagang alamat. Oh, diba? Hello kay Victor Ernest 0830 Dexky. Hello, Kalib. Ano to? KB?

Oscar si DJ Amir, alam nyo naman. Oh, gustong-gusto ko maraming pinagkakalikot. 3:52 in the afternoon, biro lang po mga kabibes. Ayan, sama nyo ako sa merienda nyo. Ano merienda nyo mga kabibes ngayong mga oras na to? At hello sa mga drivers natin, mga TNVS driver, mga jeepney drivers naka-tune in sa GV. Hello sa inyo! Mag-ingat. At syempre sa ating mga masisipag na uring manggagawa na hanggang Linggo ay nagtatrabaho. Hello sa inyo, isang magandang hapon. Ako po ay babalik, makaraan lang ilang saglit, narito na si Chaka Khan, Through the Fire. This is DJ Amir, only here sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV 99.1. Your Good Vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo! Tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's Melly Francis.

DJ Amir on GV 99.1, your good vibes.

And we're back, mga ka-vibes. 4:32 in the afternoon, and that was Tears in Heaven by Eric Clapton, requested by Einar dito sa ating Facebook, TikTok Live. Ayan, papa, shout out din si Stephen Bernardo. Hello sa inyo dyan. Ayan, mga nagpapa-shout out. Syempre, kay Geblasma. Oo. Lunchtime daw si Stephen Bernardo sa Saudi Arabia. Oo. Thank you so much, Stephen. Ayan, paki-like naman po. And of course, live na po tayo sa ating Facebook page at www.facebook.com/GV991. At syempre sa aming TikTok account sa GV991. At syempre, kung kayo po may mga song requests, mga nais i-share sa ating topic this afternoon, i-text nyo lamang si DJ Amir sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. O shoutout ko lang, nakikinig ngayon si Joel. Hindi ko lang nasagot yung kanyang miss call. Hello, Joel. Si Joel po ng Lara, San Fernando. Ayan, at syempre, live na tayo. Oo, and ako, babati mo na ako sa mga birthday celebrants ngayon. Oo, maraming nagbe-birthday ngayong September 6. At syempre, i-advance ko na ng happy birthday yung mga kaibigan. At syempre, yung mga special na tao sa buhay ko. Magbe-birthday sila bukas, September 7. Pero ngayon, happy birthday muna kay Ma'am Cheryl Talavera. Hello, Ma'am Cheryl. At birthday din ni Sir John Carlos Giao. And today, happy birthday din sa aking batch na si Jeronimo Catalan. Si Sir Darwin Nasal, happy birthday today. And yes, tomorrow, dali lang po, medyo sumasabit-sabit lang si DJ Amir, no? Oh, ayan na nga. Sa TikTok live, darinig nila. Ayan, bukas daw. Happy birthday po bukas sa pinaka unang-unang love na love ko. Ayan. Ang una kong baby. Wow, nakso. Unang-una kong baby. Ang aking guwapong panganay na anak. Ayan. Ron Elijah. Happy birthday, anak. Ayan, happy birthday, nak. I love you so much. Ayan, oo. Pag nakita nyo po yun, iisipin nyo, parang hindi ko siya anak. Gwapo kasi eh. Ayan, oo. Ayan, happy birthday sa anak ko, September 7. At syempre sa aking BFF, ang aking classmate, kaibigan, kasangga. Siyempre, Engineer J. Allan Manalo, birthday niya bukas, September 7, at saka si Ma'am Arian. Ayan, happy birthday sa inyo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Ito ang aking birthday song para sa inyo, sa mga nagbe-birthday ng September 7 bukas. Ang dami niyo bukas. O, teka lang, wait lang, at hanapin ko pa iba. Ay, bukas din pala si Sir Elmer Calaguas. Ayun, happy birthday din kay Pamela Evangelista Labausa. Ay, nako, happy birthday. O, i-advance ko na rin ang happy birthday si Roberto Ortega, si Vivian Manawang. Ang dami nagbe-birthday na September 8. At syempre, sino pa to? Richelle Solomon. At syempre, happy birthday din kay Sir Dodgy, kay Kuya, Sir Dodgy ng Santungan. Tama ba? Oo, Santungan. Ayan, happy birthday. At syempre pa, birthday din ni Josa Reyes Oñate. Happy birthday, tol. At eto na nga, eto na talaga yung birthday song. Birthday song ko para sa inyo.

Happy, happy birthday, mga ka-vibes! Lahat ng mga ka-vibes natin nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon na September 6, 2026. Happy birthday! Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Ayan, oo, naka-tune in agad si Mother Elisa de la Cruz. Ayan, namimiss ko na daw, mamimiss na daw niya pagdi-TikTok namin. O, sige, ayan nyo, magkikita-kita na tayo bukas niya, no? Shoutout ko rin syempre yung napakasipag naming boss na pinagpapahinga yata kami para sa isang matinding laban next week. Boss Josephine Tanglaw. Ayan, at sa lahat ng mga PIAP namin, no, congratulations sa inyo. Hello din kay Ma'am Elsie de la Cruz. Ayan, kay aking inaanak na si Catherine Tubig na pinagre-ready na niya ako para sa kanyang kasal sa 2030. Hello kay Sir Richmond, kay partner Maristela. At syempre kay Kuya Joe na nakikinig lagi sa akin at nanunood. Oo, sa admin syempre kasama dyan ang aking manager Miko So. Kay Ma'am Shelo, kay Ma'am Heidi, kay Ivy. Hello Ivy. And of course, sa aking mga kasama dyan sa unit namin, ng mga solo, hindi ko nga alam kung anong unit ako, solo parent ba ako? Operations ba ako? Social media ba? Saan ba talaga? Bahala kayo dyan. Basta kasama nyo ako dyan, ang mga mothers ko dyan. Mother Elisa, Mother Noemi, Mother Mayette, Mama Agata, and Ma'am Ann. Siyempre, my friend Don, Nining Febby, sa aking anak na si Nia. O, yan, kay Preya. O, sino ba ba kayo? Siyempre, kay Sheila Joy David at sa kanyang anak na si Basti at si Santi. Hello sa inyo at kay Kuya Migs. O, yan, at sa mga masisipag namin mga social workers. Alam nyo na kung sino kayo. And of course, mga staff ni Pawi. O, yan, sa Kanlungan. At siyempre, kasama dyan si Tata Magat Lariosa, si Ate Nelly. O, lahat-lahat na kayo dyan. O, at syempre, sa Santungan, nandyan si Sir Algen, Sir Einar, Sir Renner. Belated happy birthday, Sir Renner. Ayan, syempre si Kuya Master, andyan din. Nakulat-lat na kayo, ha? Masyado nang mahabang airtime natin sa mga ganyang pagbati-bati nyo, bati-bati sa inyo dyan, ha? Ay, ito yung tanong ko sa inyo, sagutin nyo. Ayan. Ano ba yung mas? Ito, ha? Mas nakaka... nakaka-drain sa ating mga Juana. Oo nga pala, ito na nga pala. May nakalimutan po ako bago ko ituloy yung tanong ko. O, baka magtampo po sa akin to. Ayan. O, batiin ko rin yung mga piloto namin. Siyempre, yung unang-unay pinakagwapo daw ayon sa kanya. Si Kuya Sunny Lozano, shoutout daw Patangi family and kay Kate Winslet and Lozano family. Siyempre din kay Kuya Bong Sibal at siyempre kay tropa kong Rosby. Ayan na shoutout ko na kayo. So, ito na nga. Ano ba 'yung pinaka nakaka-drain sa mga Juana? Yung partner na hindi financially stable o yung partner na walang emotional intelligence? Sabi nila, hindi naman daw kailangan mayaman ang partner. Ang importante, marunong magmahal. Pero hanggang saan ba ang kaya nating tiisin kapag ang pagmamahal ay may kasamang financial stability? At paano naman kung financially stable nga ang partner mo, pero emotionally unavailable, insensitive, madaling magalit, at hindi marunong makipag-communicate? Dito pumapasok ang tanong, ano ba ang mas nakaka-drain? Ang partner na hindi financially stable o ang partner na walang emotional intelligence? Alam nyo kasi sa isang relasyon mga ka-vibes, hindi lang naman pera ang puhunan. Kailangan din ng emotional maturity, responsibility, communication, understanding at willingness na sabay kayong umunlad. Hi, Junior Ganges Dolores. Oh, nag-hi siya kay DJ. Hello, Kimi. Hello, Matt. Hello, Jason. And Rainiel. Okay. So, ito na. Mag-usapan natin, mga ka-vibes. Financial
financially unstable partner yun. Partner. Nakakapagod ang kawalan ng seguridad. Hindi naman automatic na red flag ang walang pera. Ang mas nakakapagod ay kapag walang plano, walang effort, at walang sense of responsibility. Iba ang taong kapos pero nagsisikap, marunong mag-budget, at may pangarap. At iba rin yung taong walang pera pero umaasa, magastos, walang direksyon, at ikaw lagi ang sumasalo. Tita, sigaw nga po kayo, sabi ni Benz. Adriel, sigaw! Oh, ayan, sabi niya. Hello sa'yo, Benz. Ayan, so yun ang tanong. Mahirap ba siya ngayon o ayaw lang niyang gumawa ng paraan para hindi manatiling mahirap? Okay, emotional intelligence. Pag-usapan natin yan. Pera hindi nakakabili ng emotional maturity. Alam mo, pwede kang magkaroon ng partner na financially successful, pero emotionally exhausting. Okay, may trabaho, may pera, may magandang lifestyle. Pero kapag may problema, hindi yan marunong makinig. Hindi marunong humingi ng sorry. Defensive sa lahat. Minamaliit ang feelings mo. Silent treatment ang solusyon. O hindi kayang pag-usapan ang problema ng maayos. Nakakapagod din yon mga ka-vibes, kala nyo ba? Dahil minsan, hindi mo kailangan ng partner na sasagutin lahat ng bills mo. Oh. Kailangan mo ng partner na kapag pagod ka, ay hindi kanya dadagdagan ng pagod. Eto, hindi pera versus love ang totoong usapan natin dito, mga ka-vibes. Ah. Ang magandang tanong, responsable ba siya sa buhay niya? At emotionally responsible ba siya sa relasyon namin? Kasi pwedeng wala siyang malaking income pero may character. May character, may discipline, at may pangarap. At pwedeng malaki ang income niya pero wala namang emotional safety. Ang healthy relationship needs both. Financial responsibility plus emotional responsibility. So, mas nakaka-drain ang partner na ikaw ang kailangan bumuhay sa relasyon. Kapag ikaw lang ang laging umiintindi, laging nagsusorry, laging nag-a-adjust, laging gumagawa ng paraan, laging sumasalo financially, at laging nag-ayos ng emotional problems, eventually, mapapagod ka ka-vibes. Hindi dahil mahina yung pagmamahal mo, pero dahil hindi partnership ang tawag kapag ang isang tao lang ang kumikilos. Look beyond the current situation, mga ka-vibes. May mga taong nagsisimula sa wala pero eventually umaangat, di ba? May mga taong maraming pera ngayon pero eventually mawawala din o maghihirap din. Kaya huwag tingnan ang ano ang meron siya ngayon. Tignan din natin anong klaseng tao siya habang wala pa siya na gusto niyang buhay. Ang mas importante, ang attitude toward growth kaysa current status. Oops! Eto lang ah. Wait, there's more. Pero wag natin gamitin yung mahal ko siya para i-excuse ang everything. Love is important. Pero hindi sapat ang love kung walang accountability, walang effort, walang respect, at walang willingness to grow. Hindi porke mahal mo, obligasyon mong saluhin lahat. At hindi rin porke financially struggling siya, eh kailangan mo na siyang iwan. Ang tanong, kasama ba niya akong bumabangon? O ako lang ang bumubuhat sa aming dalawa? Mga ka-vibes, no? Bilang take away ko, eh, i-hold ko muna yan. Teka lang. Sabi ni Norberto,
Ganda po ng boses mo, DJ Amir. Sa totoo lang naman, minamalat-malat pa ako niyan. May sabit-sabit pa ako niyan. Kagagaling ko lang po sa cough and colds. Ayan, kakapaulan ni DJ Amir. Thank you so much, Norberto. Ayan, sabi ni... basahin natin yung mga message dito sa ating TikTok live. Sabi ni Benz Adril, Tita, paano kapag yung girlfriend ko, kausap palagi yung friend ko at pinagtataguan nila ako na nagkikita sila? Ah! OMG! Hindi... Bakit kanila pinagtataguan? May secret ata sila. Sa palagay ko, it's not normal. Sabi ni Benz, normal daw yun. Parang hindi yun normal. Meron ba silang pinag-uusapan na hindi kakasali? Oh, mukhang lumalabas bang ikaw na yung third wheel? Oh, hindi. Alam mo, Benz, ilang taong ka na ba? Mukhang bata ka pa eh. Nakikita ko sa profile picture mo, mukhang 10 years old ka pa lang. Joke! Hindi, di ka usapin mo yung girlfriend mo. Sabihin mo, napapansin ko, pero mukha-awayin. Parang casual mo lang na tatanungin, uy, napansin ko lagi kayong nag-uusap nito, tsaka lagi kayong magkasama. Oh, meron ba kayong ano, meron ba kayong mga usapan o plano na hindi ako kasama doon? Sabihin mo naman, share mo naman, ganon. Sabi ni Geblasma, dati noon, laging ang sinasabing mapapakain ka ba ng pag-ibig na yan? Ngayon ko napagtanto, pag mahal ka ng tao, hindi ka niya hahayaang magutom. Naks! Tama! Kita mo na nga, sabi ko na nga ba, minor de edad ka pa, Benz eh. O, 17 ka pa lang, ang dami mo ng problema. Ay, nako. Alam nyo, mga bata pa kayo, huwag nyo muna pinoproblema ang love life. Mahinig kayo sa titang ina nyo. Parang pangit ang pagkasabi ko. Ay, nako, kayo talaga, oo. Huwag nyo muna iniisip yan. Isipin mo muna yung ano, isipin mo muna yung pag-aaral mo. Huwag mo bigyan ng time yan, ha? Sabi ni Elisa de la Cruz, sabi ni Mother, sagot ko dyan, dapat may pera na, may EQ pa. Para mas tatagal ang relationship at mas masaya. Naks naman ah, talaga, totoo yan ah. Tapos sabi niya, I mean emotional intelligence plus financial stability equals happy relationship. Oo. Hindi nga mother eh, isa lang yon, isa lang dapat pagpipilian mo. Anyway mga ka-vibe, sabi pa ni ano, sabi ni Geblasma, pag-graduate na at nagkatrabaho ka na, madali na lang yan. O ayan, sinasagot ni Geblasma yung message mo, Benz Adril. Anyway mga ka-vibes, hindi financial status yung tunay na sukatan ng worth ng isang partner. Ang mas mahalagang tignan ay responsibility, emotional maturity, yung effort, yung respect, yung communication, at willingness to grow. Dahil ang pera, maaaring kumita ulit. Ang career, maaaring magsimula ulit. Ang buhay, maaaring umangat. Pero kapag ang isang tao ay ayaw matuto, ayaw magbago, at ayaw maging accountable, doon nagiging tunay na nakakapagod ang isang relasyon. Sabi ni Norberto, nakaka-drain po yung emotional unintelligent. Emotional unintelligent. Nahirapan ako dun ha. Dami ko pong kilalang ganyan sa loob at labas ng bahay namin. Mahirap silang kausap. Lahat sila puro lutang kung sumagot. Ang liit ng problema, pinapalaki nila. Binibigyan ko na lang sila ng tagpipiso kapag gusto nila akong kausapin. Eto, piso, bumili kayo ng kausap nyo. DJ Amir, ayaw nilang tanggapin yung piso. Mataas na raw ang bilhin ngayon. Pwera pa po yung tax, DJ Amir. Taas ang taas ng standard nila, ang taba pa ng utak nila. Eh kasi, kakausapin ka na lang daw nila kaysa bigyan mo sila ng piso. Kasi nga wala na mabibili.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: Kavibes! Advertise!
7: Huh? Advertise?
6: Yes! Advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
8: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: tayo po'y nagbabalik, 5:52. Ay, may ipapasok lang po akong isang reminder. Oh, hindi ko lang naipasok kanina. Sorry. At ako po'y babalik din agad.
1: Mga idol, King Discarte. Ako po'y DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala?

Yes, ayan, that was Rexy Doll Forte. Ayan, oh, atin sa inyo ang ating time check na yan, 5:54. Kumusta po kayo? At nasa last hour na po tayo ng ating programang Wanna Know Why. At tingnan muna natin ng mabilis ang ating kasalukuyang weather advisory sa DOST Pag-asa. At syempre, ang Luzon at Visayas ay naapektuhan pa rin po ng habagat ng southwest monsoon. And Zambales, Bataan, Batangas, and Occidental Mindoro. Okay, Mindoro nga ni... Occasional rain, satid po yan ng southwest monsoon. Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique, and the rest of Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Yan po'y dala pa rin ng habagat. The rest of Luzon and Visayas, partly cloudy to cloudy skies with scattered with isolated rain showers or thunderstorms. Satid pa rin yan ng habagat. Sa Mindanao naman po ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Hatid yan ng localized thunderstorms. Oo na nga, naka... Ito naman si DJ Angie Moore, pin-PM pa ako eh. Nagkakabulul-bulul nga kasi kumain nga ako. Kumain kami dyan ni, ano, ni Lance sa labas. Oo, parang feeling ko sumasabit-sabit pa yung kinakain namin. Hey, ewan ko sa'yo. Tawa ka pa dyan. Mindoro nga ni. Hello mga ka-vibes. Hello sa'yo, DJ Angie Moore. Hello kay Yeye. Oh, alam ko naman na kikinig kayo lagi ng GV. Oh, namimiss na kita, Angie Moore. Ano na? Asan na? Asan na yung racket natin, ha? O, yun na, shoutout na kita, DJ Angie Moore. Oo, abangan nyo po si DJ Angie Moore and of course, DJ Mia. Oo, sigurado ko balik na yan ng mga yan. September na nga ni. Umasok na kayo nga ni. Ayan na, DJ Angie Moore and DJ Mia sa kanilang What the F. Ayan, every Saturday yan. From, anong oras ba kayo? 9 to 12. Oo, kasi 12 to 3 ako eh. O, ayan, o. Ayan na, shoutout na kita. Anyway, mga ka-vibes, yes, at magpapaalam na po tayo. And before that, yes, thank you Lord. Maraming salamat po sa oras na pinagkaloob mo sa amin ngayong araw. Salamat po sa mga kwentong nagbibigay aral, mga tanong na minsan mahirap sagutin at sa mga realization na tumutulong sa amin na mas makilala namin hindi lamang ibang tao kundi pati ang aming sarili. Lord, gabayan mo kami sa pagpili ng taong makakasama namin sa buhay. Tulungan mo kaming wag lamang tumingin kung ano ang kaya niyang ibigay financially, kundi kung paano siya magmahal, rumispeto, makinig, umunawa at managot sa kanyang mga desisyon. Bigyan mo rin kami ng wisdom para malaman kung kailan namin dapat magtiyaga, kailan dapat mag-adjust, at kailan kailangan namin piliin ang sarili namin. Teach us that love should never mean losing ourselves. Na may matuto kaming maging emotionally mature, financially responsible, at higit sa lahat, maging mabuting partner sa taong ipagkakatiwala mo sa amin. At sa mga nakikinig na kasalukuyang may pinagdadaanan sa kanilang relasyon, bigyan mo sila ng lakas, clarity at courage para harapin ang katotohanan ng may pagmamahal sa sarili at kapwa. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang kayang magbigay, ito ay tungkol sa dalawang taong parehong handang mag-effort, umunawa at sabay lumago. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen. Excuse me po. Oh, Ana. Ay, nako. Talagang pa-retire na talaga yung boses ni DJ Amir. Okay. Tandaan natin, mga Juana, mga Juan, hindi lahat ng financially unstable ay irresponsible. At hindi lahat ng financially stable ay emotionally mature. Kaya dapat, kapag may pili tayo ng taong makakasama natin sa buhay, wag lang nating itanong yan kung ano, may pera ba siya? Tanungin din natin, may karakter ba siya? Marunong ba siyang umintindi? Marunong ba siyang makinig? May accountability ba siya? At higit sa lahat, handa ba siyang lumago kasama ko?
Dahil ang relationship ay hindi isang one-man show, mga ka-vibes. Hindi pwedeng ikaw lang ang provider, therapist, taga-intindi, taga-adjust, taga-salo, at taga-ayos lahat-lahat. At dahil sa wanna know why, walang tanong na mababaw, walang realization na sayang, at walang wanna na dapat maiwan sa tanong na bakit ba ganito? Hanggang sa susunod na usapan ng mga kahuana ko, mga kababaihan, mga huwan, know your worth, know your boundaries, know your whys. At syempre, ito ang programang laging handang sagutin ng inyong mga why, mga bakit. Hanggang sa muli, patuloy nating piliin ang pagmamahal na may respeto, karapatan at tunay na halaga, mga ka-vibes. This is DJ Amir, ang yung titang ina, saying, stay kind, stay grounded, stay prayerful, and always know your why. Life is full of questions, mga ka-vibes, but with faith, wisdom, and love, we can always find the answers. So ako si DJ Amir. Hanggang sa muli, mga ka-vibes, stay blessed, stay safe. Good vibes lang tayo palagi. And samahan niyo ako ulit next Saturday sa Tita Nanay Time from 12 to 3 p.m. And of course, every Sunday, Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. Only here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1. It's 6:01. Bye mga ka-vibes. Ingat.

0: Happy 42 years of us being together, mga kabibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga kabibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GV99.1, Your Good Vibes!
1: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, mibalik yung sakit mo ne.
2: Eh ako niag yung gawa nita.
1: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
3: Mas bilis banat kesa kayang apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
8: Bakit RitePen ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
16: Pila

everyone. This is your baby DJ Betty of GV99.1. Your good vibes. Medyo hinihingal-hingal pa ako. Diba? Grabe. Iba na po yung time slot ni DJ Betty ngayon para sa ating programang Vibe Check. Ayan, every 6 p.m. to 9 p.m. na po tayo ng Sunday. Kamusta naman kayo mga ka-vibes? Ano? First week na ng September natin. And it's my birth month. Ngayong buwan ng September. Sana naman masaya kayo kasi ako okay naman. Happy naman. Chai! At kumusta ang maulan yung week, 'di ba? It's been raining really bad this past few weeks and ang dami ng binaha. Yan. Lalo-lalo na sabi ko nga last time dito sa Angeles City, hindi naman talaga usually bumabaha dahil mataas ang lugar natin. Pero nakita naman nating lahat na dahil sa non-stop na pag-ulan, binaha na tayo. At syempre, alam naman natin kung ano ang problema, diba? Kaya naman sana sa susunod na lalan, bumoto po tayo ng tama. Pero seryoso yun, mga ka-vibes. Oo, para naman hindi natin nakikita yung ano natin, mga pinagpaguran natin na sinusuot lang ng iba pag tag-ulan. Arr, arr. Nakakagalit. Gusto mong gato po. Grabe, ang lakas ng ano, ng headphones ni DJ Amir. Nagugulat ako sa sarili ko. Sarili ko yun, ha? So, mga ka-vibes natin dyan na may gustong batiin o kaya naman na song request, mag-text lamang sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Mag-like, follow at subscribe na po kayo sa lahat ng mga social media accounts natin. Nandiyan ang Facebook, just search GV99.1, TikTok at GV991FM, X and Instagram at GV991, sa YouTube channel natin, GV99.1, your good vibe station. At syempre, kung nakasubscribe kayo sa Signal TV, nasa channel 306 po tayo. Sa mga ka-vibes naman nating international, wow! Ang perfect niya doon, international. Ayan, o kaya naman sa mga hindi natin na naaabot ng ating signal, pwede kayong makinig sa ating Mixler or MixLR, o kaya naman sa Radio Garden. Ayan, i-download lamang app at i-search ng GV99.1. Pwede kayong mag-sign up sa Mixler or MixLR para naman makapagbasa tayo ng mga comments nyo, ng mga song requests nyo, mga shoutout nyo dyan. Opo. Diba? Hindi kayo makipagkulitan sa akin. At mamaya, syempre, as always, mga ka-vibes, magla-live tayo sa ating TikTok. O, diba? Perfect. yan. Anyway, mamaya, tuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan, mga ka-vibes. Let's listen to the song Upside Down by Six Cycle Mind. Again, this is Yup Baby, DJ Betty of GV99.1. Your good vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's a Melee Friends.

0: Baygon 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, Amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na. Ang puso mong biglang lumis.

And that song was Heya by Outkast. This is your baby DJ Betty of GV 99.1. Your good vibes. 1, 2, 3, Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-vibes. At welcome po sa aking programang Vibe Check, where we check the vibes and feel the good vibes. At tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating GV Spotlight, kung saan ibibida natin yung mga ka-vibes natin na deserve, na deserve. Diba? Deserve na deserve ang spotlight. Para naman, mapakita natin sa kanila kung gaano tayo ka-thankful sa mga ginawa nilang unexpected act of kindness sa kapwa-tao nila. Ayan. Sa mga ka-vibes natin na may gustong i-share na unexpected act of kindness, ayan, pwede kayong mag-text sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede rin kayong mag-chat sa ating Facebook. Ayan, just search GV99.1. At naka-live po tayo ngayon sa ating TikTok. Ayan. Hello, hello sa mga TikTok friends natin dyan. Ayan. Sa mga... Kanina pa nag-chat sa song request. Ito na, ipa-play ko na yung song request nyo. Ayan. Opo, totoo po itong nasa ilong ko. Para sa mga hindi nakakaalam, opo, naka-ano po ako, naka-septum piercing po ako. Anyway, ayan, basahin na natin yung mga unexpected act of kindness na galing sa mga ka-vibes natin. Simulan na natin ang ating first entry for tonight. Ayan, basahin na natin to. Ito from... Sabi niya, not Boris. Ano, ilang, masaya natin. A few years ago, I was at a bookstore with a handful of books and waiting at the register for the old woman in front of me to finish. Sabi niya, when she did, she turned to leave and I went up to the register and out of the corner of my eye, I could see that she stopped and turned and looked at me for a while. I ignored her and hoped that she wouldn't do something to delay my transaction. Instead, she went up to me and handed me $100 bill saying that she would like to pay. Ayan, she would like to pay for my things. Sabi niya, I was stunned and could only think to ask why. She said, just because I can. Sabi niya, I honestly had no idea how to react, so I just took the money and said thanks. And I hope something good happens to her too. And that was that. I really wish I had talked to her more. She seemed really lonely. Ayan. Aww, ang cute naman nun. Sana all dito din. Aww, sorry. May gagawa po ba nun sa mga ano natin, kabataan nating mahilig magbasa ng libro, 'di ba? Lalo na hindi na kasi medyo aminin na natin, medyo namamatay na yung mga ano natin, mga physical copy ng mga books natin kasi more on online na tayo. Pero if ever, sana ma-inspire yung mga ano natin dyan, mga kaedara natin dyan para sa mga kabataan ngayon na nahuhumaling or natutuwa pa rin sa pagkakaroon or pagbili ng mga ano, mga physical or mga ano, mga hard copies ng libro. Ayan, di ba? Anyway, dahil dyan, kung sino ka man kay Aling bumili or nagbayad sa mga libro ni Not Boris, dahil dyan, you pass the vibe check. May kasamang ano ko yun, palakpak ko yun. Di ba nakaka-inspire yung mga gantong storya, mga ka-vibes? Kaya naman, kung may mga isha-share kayo, pwede kayong mag-message sa ating Facebook page. Nandun lang ako, magre-reply ako sa inyo. At kung may mga gusto kayong batiin o kaya naman song request, ayan, feel free to message us. Or if you want to see me live right now, nasa TikTok po tayo. mamaya siguro try natin mag-live sa Facebook. Pero hanggang mamaya tayo naka-live sa TikTok, hanggang mamayang 9 PM. Ayan, i-play na natin yung song request ng ating viewer
dito sa ating TikTok live. Ito, Ivana by Solstice. So, yeah, ano nyo na lang, oh. Okay na yun, pwede na yun. Anyway, this is your baby DJ Betty FGV 99.1. Your good vibes.

0: Your Good Vibes, GV99.1.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
11: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
12: Let's go, Lala!
11: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
13: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
16: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
17: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para ekstra ang kita.
18: Aray, sakit ng katawan ko.
19: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Ekstra bilis, ekstra galing. New Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: What?
1: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
3: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Liam.
1: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
3: and mind-bending conversations that will leave you saying,
9: what the F?
2: What the F?
10: What the F?
1: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Let's unleash our laughter together on your number one Good Vibes station, GV99.1.

0: perfection.
1: No fighting, no fighting, no fighting, no fighting.
2: We are GV99.1.
0: And I'm here again, Maha Vibes. It's your baby DJ Betty of GV99.1. Your good vibes. Anyway, weather update muna tayo for tonight, Maha Vibes. Ayan. Patuloy na naapektuhan ng southwest monsoon or hanging habagat ang malaking bahagi ng Luzon. Kaya inaasahan pa rin ang mga pag-ulan at thunderstorms sa Pampanga or Central Luzon. Ayan. Or Luzon area. Sa Pampanga at nearby flooded areas, ayan, sa Pampanga, Angeles City, Mabalacat, Porac, Guagua, Lubao, Florida Blanca, Sisman, Santa Rita, patuloy ang light to moderate na may paminsan-minsang heavy rains dahil sa tuloy-tuloy na buhos na ulan at mataas pa rin ang banta ng baha at flash floods lalo sa mga mabababang bayan at malapit sa ilog. At sa mga kalapitan na kalapit na lalawigan naman, makakaranas ng heavy rainfall at makakaranas pa rin ng mga heavy rainfall ang area ng Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija at Bulacan dahil sa hanging habagat. Ayan. So mga vibes natin dyan, nasa Pampanga, diba? Ano na sa mga binahana lugar, mag-iingat po tayo at stay safe mga ka-vibes. Unahin natin ang kaligtasan ng mga buhay natin. Opo. Huwag muna ang gamit. Oo, mapapalitan natin 'yan. Although alam ko pinaghirapan natin ang mga gamit na 'yan, 'di ba? Dugot pawis natin ng mga gamit na 'yan, pero alalahanin niyo na hindi na 'yan or hindi natin 'yan mapapalitan kung buhay niyo 'yung mawawala, 'di ba? Ayun. Anyway, mga vibes, stay safe. At mag-iingat lang tayo. Kapit lang, ayan. Mga vibes, sa mga gustong mag-share ng mga unexpected act of kindness dyan, pwede kayo mag-text sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede rin kayo mag-message sa ating Facebook. Ayan, just search GV99.1 dito sa TikTok. Naka-live po tayo ngayon at GV991FM or at GV99.1. Oh, tama. GV991FM sa X and Instagram, GV991. Sa mga social media accounts natin, GV99.1. Ayan. I-search nyo lamang yan at mag-follow, like, at subscribe na kayo. Kung naka-subscribe naman kayo sa Signal TV, nasa channel 306 po tayo. And since it's already 7:38 PM, tuloy-tuloy na natin ang mga storyang nakaka-good vibes ngayong gabi. Ayan. From Random Pip number 1. Sabi niya, natapilok ako, tas legit nakaupo ako sa gilid ng kalsada kasi di ko na magalaw yung paa ko. Tas si kuya na lang napadaan, kinamusta ako, sabi niya. Di pa ako ready tumayo, gusto ko lang magstay na nakahandusay sa gilid ng daan. Kaya sabi ko, excuse me, hayaan na lang niya ako, sabi niya. Tas kumuha siya ng upuan, then tinulungan niya ako makatayo tapos makaupo sa chair. Simpleng bagay lang. Simpleng bagay lang ka-vibes, pero natandaan ni ate na random pip number 1 at shinare niya sa atin, di ba? Shinare niya on air para naman kahit papaano maalala or alalahanin niya yung mabuting nangyari sa kanya ng araw na yon. Ayan, dahil dyan kay kuya na tumulong kay random pip number 1, you pass the vibe check. Diba? Simpleng bagay lang talaga. Ito pa another story, sabi niya. Nung nagka-COVID ako, nasa COVID ward ako, need ko ng oxygen. So, more than a week akong hindi naligo kasi hirap akong gumalaw dahil palagi akong hinihingal. Ito yun, nung COVID season to, mga ka-vibes. Nung nakakatayo na ako, sinampuhan ako ng nurse sa my sink kasi nasabi ko sa kanya na sobrang kate ng anit ko. Sobrang bait ni Ate Nurse. Ayun. Maraming maraming salamat po sa mga healthcare professional natin dyan na laging nandyan para tumulong. Maraming maraming salamat po dun sa nurse na tumulong kay Random Peep number 2 dahil dyan... You passed the vibe check. Di man nila trabaho yun. Di man talaga nila trabaho yun. Pero tinulungan siya, di ba? Nag-shampoo siya ng buhok. Okay. Ibang klase talaga mga healthcare professional natin dito sa Pilipinas. And ito naman from regular 927. Maybe I was around 6 years old noon and then nawala ako sa palengke. My grandparents own a store sa loob ng palengke and I was playing hide and seek with my cousins. Syempre competitive ako so lumayo ako ng konti para hindi ako mataya agad. Suddenly, hindi ko na alam kung nasan ako at... Every alley seems unfamiliar, sabi niya. Siguro mga 10 to 15 minutes na akong paikot-ikot sa isang area. And then kinausap ako ng isang matandang lalaki. Mukha siyang masungit pero tinanong niya ako if nawawala ba ako. Sabi ko, opo, sabi niya. Sabi niya pa, children are so innocent, tinanong niya ako, or so innocent talaga kasi kung ngayon yung tatakbo na ako agad. Ayan. Sinabi ko lang yung name ng grandparents ko tapos hinatid niya ako doon. And like nagulat yung grandparents ko kasi hindi daw namamansin yung matandang yon. They've been store neighbors for years pero notorious daw siya for being irritable sa mga bata. So for me, it was heartfelt. Lalo na pag naaalala ko, to think na willing siyang tulungan ako kahit na ayaw niya sa mga bata. It just shows how good-natured he is kahit na siguro masungit siya sa mga bata. Since then, lagi ko na siyang hinihello pag nagpapadaan ako until he passed away. Natouch ako dito. Kasi minsan kasi talaga makakakita tayo ng mga nakakatanda na parang feeling natin ayaw nila sa mga bata. Aminin nyo, di ba? Nung mga kabataan talaga natin, may mga nakikita tayo, may nadadaanan tayo, mga may kaedaran na alam natin talaga na, ay, masungit dyan, huwag tayo dyan, di ba? Pag dumadaan na, ay, umuwi na tayo, gano'n, di ba? Pero si Lolo na notorious nga daw, na alam ng mga tao na masungit talaga siya pagdating sa mga bata, tinulungan niya pa din si regular 927. Dahil dyan, Lolo, even though, na siya, di ba? Sumalangit na wa ang kaluluwa, still, tumatak pa din yung mabuti mong ginawa para sa taong to. Dahil dyan, you pass the vibe check. Sana, nakakatuwa yung mga gandong story, mga ka-vibes. Kaya kung may mga gusto pa kayong i-share na mga unexpected act of kindness, kahit simpleng pagpulot lang yan ng panyo, di ba, pagbibigay sa inyo ng pagkain, di ba? I-share natin yan para naman ma-good vibes tayo ngayong gabi. Ayan. Anyway, babalik ako mamaya, mga ka-vibes. Let's listen to the song Umbrella by Rihanna. This is your DJ Petty ng GV99.1. Your good vibes.

And we're down to our last hour. It's already 8:11? Tama ba? 8 or 10? 8:10 p.m. Ayan. You only have 50 minutes left, mga vibes. At welcome po ulit sa aking programang Vibe Check, where we check the vibes and feel the good vibes. This is your baby DJ Betty of GV99.1. Ayan, diba? Talagang na-test ang pagiging Pinoy natin this week dahil nga sa ulan. Anyway, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-share ng mga unexpected acts of kindness para naman mag-good vibes tayo kahit pa paano, mga ka-vibes. So, mga vibes natin dyan na merong unexpected act of kindness na gustong i-share on air, o kaya naman mga taong gusto nating ibida para sa ating GV Spotlight, magdaksama kayo or tumawag sa mga numbers na 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Naka-live po tayo sa ating TikTok ngayon. Kung gusto niyo ako makita, just search GV99.1 at syempre, i-like, follow, subscribe natin lahat ng mga social media accounts natin. Just search GV99.1.

wala. At mag-share tayo na ating old back for today. Alam nyo ba, mga ka-vibes, na in ancient Greece, they believe that redheads became vampires after death. This was partly because redheaded people are very pale-skinned and sensitive to sunlight, unlike the Mediterranean Greeks. Yan, na may olive skin tsaka dark features. Natotoo naman kasi talaga na sensitive talaga yung mga balat ng mga redheads natin. Pero nakakatakot, di ba? Na nagkakamalan kang vampire yung mga oras na yun, yung mga panahon na yun. At another fact for tonight. Bibilisan ko na kasi konting na lang eh. Konting oras na lang tayo eh. Magpapaalam na ako. Alam nyo ba, mga ka-vibes, na ang mga board games can reduce your risk of dementia. Ayan. Kaya naman, kahit anong board games yan, it will keep your brain healthy as you age, protecting your brain from cognitive decline and reducing your risk of neurodegenerative diseases such as dementia. Diba? Sa mga ano, sa mga mahilig mag-board games dyan, samahan niyo po kami. Charis! Charis lang po, opo. Joke lang yun. Pero ayun, kung may makita kayong post-post dyan sa ano, kung saan-saan social media accounts, diba? Na, mali mo, nandun din ako. Nag-board games. Share na tayo, mga ka-vibes, na ng unexpected act of kindness na sined ng mga ka-vibes natin. Ay, tinanggal ko yung kopya ko. Hanapin muna natin at magtatatalak muna ako dito. Eto na nga. Kung kanina tapos na tayo dun sa nag-share ng ano, ng tinulungan niya daw siya nung nawawala siya, di ba? Eto naman from No Adhesiveness. She paid for my maintenance medicine, sabi niya. I was buying meds that time and napansin niya siguro na nakapila ako sa PWD. Tinanong niya ako kung ano raw sakit ko, tapos bigla niya akong inabutan ng pera. Alam niya raw kung gaano kabigat sa bulsa magkaroon ng maintenance kaya tinulungan niya ako. Pinagdasal niya rin ako nung palabas na kami ng pharmacy. Diba? Lalo na sa mga ang tawag dito, invisible, tama ba? Mga hindi nakikita na ano na kapansanan, diba? Ang hirap, napakahirap mag-maintain at napakahirap, napakamahal na magamot ngayon, mga ka-vibes. Paalala lang, mga ka-vibes, this month, Suicide Prevention Month po tayo. Kaya naman, sa mga ka-vibes natin na mayroong pinagdadaanan at nalulungkot madalas, gano'n. No? Kaya naman, may pumapasok sa utak natin na hindi natin, parang gusto natin pumitaw or parang gusto nating gawin yung mga bagay na ikakapasama natin. Pwede tayong mag-reach out sa mga friends natin, sa family natin. At kung wala na tayong malapitan, mga ka-vibes, pwede kayong makinig sa akin every Sunday. Nag-promote every Sunday ng 6 PM to 9 PM sa aking programang Vibe Check. At, excuse me, meron na rin tayo, abangan nyo ako. Ng Tuesday and Thursday from 9 PM to 12 midnight para sa programang Safe Sound. Ayun. Pwede tayo mag-chill doon, pag-usapan natin yung mga hinanakit natin sa buhay. Let's cheer each other up, di ba? Cheer each other. Charissa. Charissa. Para yun. Kung feeling ano na kayo nun, nabibigatan na kayo ng mga araw na yon or mga panahon na yon or oras na yon, feel free. Ayan, tawagan nyo ako ng mga ganong oras para naman mag-usap tayo, pag-usapan natin, at magbigay tayo ng mga realizations. Diba? O kaya, alam nyo yun,
pag-aanin natin ang loob ng isa't isa. Ayan. Anyway, vibes. Balik ako mamaya ulit para sa ano, sa mga konting good vibe stories pa, tapos magpapaalam na tayo. Let's listen to the song Alumni Homecoming by Parokya ni Edgar. Again, this is your baby, DJ Betty of GV 99.1. Your good vibes.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

0: We are GV99.1.
1: You're still listening to your number one good vibe station, GV99.1. And this is still your DJ Betty of Vibe Check. I recheck the vibes and feel the good vibes. Go ahead, get crazy. Mga vibes, magpapaalam na po ako. Medyo maaga tayo magpaalam ngayon, no? Pero bago yan, sige, share na natin ang ating last na animal fact or trivia, fun fact for today. Alam nyo ba, mga ka-vibes, na mga cows ay highly social animals and have best friends. Cows often form strong, lifelong friendships with one another, and they will become stressed when separated from their friends or the rest of their herd. Cows help one another and learn from each other. They even groom each other to keep clean and comfortable. Diba? Ano pala sila mga Mr. and Miss Congeniality? Ayoko na mag-joke! Diba? But anyway, ano pala sila? Masayahin pala sila, mga ano pala, friendships pala sila. At sabi din nila, yung mga cows daw, matatalino daw sila. Ayan. Anyway, mga ka-vibes, malapit na po matapos ang aking programa. We only have 9 minutes left since it's already 8:51 p.m. Ito na ang last story natin or good vibe story natin for tonight. This is from August. Nagbago yung tingin ko sa mga taga-Tondo kasi no college ako, nahulog ko yung wallet ko around that area. Pero tinawag ako ni Manong na nagpe-pedicab or na pedicab driver para ibalik yung wallet ko, binigay ng walang bawas. Ah, di ba? Ito kasi mga naiisip natin eh. Meron kasi talaga tayong stereotypes sa mga... Sorry po sa mga taga-Tondo. Pero ano, madami akong kamag-anak dyan. Legit, oo. Totoo yun. Kadaga Malyari. Hello po sa inyo lahat. Anyway, ayun. Meron talaga tayong mga stereotypes sa mga tao, kunwari, sa mga, ano, sa mga isang lugar. Ayan, sa Tibagen, dito sa, ano, sa Pampanga, sa Angeles City area, Tibagen. Meron tayong stereotypes ng ganyan. Sa Tondo din. Ayun, nakakatuwa lang na binigay sa kanya yung wallet ng buo, walang bawas, diba? Walang labis, walang kulang, diba? At dahil dyan, kay Manong Pedicab Driver, you pass the vibe check. Yay! Tapos na tayo. Last na yun. Mga ka-vibes, abangan nyo po ako every Tuesday and Thursday ng 9 p.m. to 12 midnight sa aking bagong programang Safe Sound. Ayan. At syempre, every Sunday pa din ng 6 p.m. to 9 p.m. sa programa ko na Vibe Check with DJ Betty po yan. Pakinggan nyo po ako, okay? Huwag kayong mawawala. Anyway, that will be it for tonight, mga ka-vibes. Maraming salamat po sa lahat na nagibagkulitan sa atin sa TikTok live natin, sa Facebook natin, ayun, sa Mixler. Hello. Hello po sa inyo lahat. And good night po. At sa Tuesday ulit, mga ka-vibes. Bye! Mwah, mwah.

0: Friends goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
8: The end ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end ang ubong may plema. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: You're listening to the number one Good Vibes station from the heart of Central Luzon.
11: From the heart of Central Luzon.
10: This is GV99.1, your Good Vibes.
12: Bakit right point ang binibili mo?
13: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right point ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
17: Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
21: It's Melly Francis.

Your Gut Vibes, GV 99.1.

sa buong Pilipinas, 6:36 ng nagmamadaling umaga ng Lunes! Tapos na nga ang ating weekend. Pero it means we got to look for ways on how to get inspired and continue living. Oh, there are a lot of reasons and why we should keep going, right? O, limbawa, yung pangmatrikula ng anak mo. Yung panggatas ng baby mo. Di ba enough reason yan? Yung pandiaper. Oh, tsaka yung si Judith. Ay, kakabayad mo pa lang ng Judith pala. Matagal-tagal pa ng konti si Judith. Tsaka yung pag-ambag natin sa Kabanang Bayan. Minsan di tayo sigurado saan na pupunta. Good umaga ho. Ako po si KG Boy. Welcome to the show. It is a morning round up till 9 o'clock today. Ngayon ho, 7 ng buwan ng Setyembre 2026, mga kabay. Bangon-bangon na ho. Oras na. Alam niyo akong gagayahin. Pasok alas 6, ano oras dumarating? Pasensya na nga ho, ngani. Masarap pa rin ang tulog ng marami ho sa atin. Ha? Ay, relax-relax lang ho kayo. Musya mo, napapastress. Huwag na kayong sasama sa stress lang. Nakaka-stress na nga sa... Ano kayo masyadong papadala? Send yung mga greetings at request ho ninyo as early as now. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Dahil umapak na ang Burmans, may karapatan na ako na magpatugtog ng mga awiting pamasko. Gusto nyo yun? Lalo mga kapigil sa akin, Vermont ne. Ang ating buena mano, Sabrina Carpenter. The Nonsense Christmas. On your Good Vibe Station, GV99.1.

0: Oras sa buong Pilipinas. It's 6:46 ng umaga, mga kabats. Welcome to the Morning Roundup ngayong araw ho ng Monday. And welcome to our first podcast ever for this week. Pasete na ho tayo ngayon ng buwan ng Setyembre 2026. Get ready for our first batch of headlines today. Pero bago ang lahat, kamustahin ko muna kayo. Kamusta po yung kayong weekend? Sana ho'y nasa mabuti ho kayong kalagayan. Sana ho'y mas maganda ang mga asahan nating mga araw. At sana ho'y mapanagot na makailangan managot sa anuman. Lahat-lahat na talaga. Ay, nako. At sa mga kagaya kong na-late at mga mali-late pa, na-late na kayo. Ah, isihan nyo na. Huwag na kayo magpapataranta. Late na rin naman kayo. Oo. Itchil, magmamadali pa kayo, late na rin naman kayo. Relax na. Wala magmamadali. O, nagtandaan nyo, haste makes waste, ha? Kailangan na eh, relax nyo na lang. And, wait. Ano yung mga dahilan naman ng mga bagay-bagay eh? Alam nyo ba yung tinatawag na burnt toast theory? Burnt toast theory. Burnt toast theory states, wow, hindi ito verbatim ah. There are these delays, you know, there are reasons for these delays. Posible yung delay na yung nararanasan, eh yung dahilan pala para mailigtas ka sa isang untoward incident. Or matimingan mo na may makilala ka na taong makatutulong sa buhay mo. Gets mo ba yun? Diba? Delays are sometimes blessings, right? O yun yung burnt toast theory. Ano lang isipin mo, no? Mapalubag-lubaga, ganun. Pero kung yan ay isang proyekto ng gobyerno, ay hindi burnt toast yun. Literal na sunog na yun, di ba? Yung imbis na makatulong, di ba, dahil sa delay ng mga proyekto ay nagkakaheto-heto ng buhay ng taong bayan, ay hindi yun burnt toast. Burnt rice. Tutong. Hindi yung tutong na ginagawang pagkain pa ng mga Koreans. May mga ganun kasi, mahilig sila sa mga tutong talaga eh. Pero yung talagang sunog na sunog, pauling na. Ay, 6:48 ang oras sa buong Pilipinas, mga kabibes. Naka-live na ho ako. Pwede nyo na ho akong samahan sa ating Facebook Live, facebook.com/GV991. At ako'y i-update ninyo sa inyo mga buhay-buhay. Kumusta ako po? Makalbog pa ka rin kaya kayong lugar. Update nyo na ako, Pen. Pero bago lahat, syempre bago ating instant shoutout, at tayo ho muna yung magbibigay ng update sa ating lagay ng panahon ngayong araw ho ng Monday. Ayon sa pag-asa, wala pa rin ho tayong bagyo. Imagine ninyo ha, sa mga nakarang araw, nagtuloy-tuloy ang pag-uulan. Wala pa ho yung bagyo. Diba? Okay, kasalukuyan, meron ho tayong southwest monsoon pa rin na nakakaapekto sa Luzon at Visayas. At meron ding binabantayan na sa mga ng panahon ng Pilipinas or ang pag-asa sa labas ho ng Philippine Area Responsibility. And as of 3 a.m. today, ito po ay si Tropical Storm Crovan. Yun ho ang kanyang international name. Formerly Pilandok. At ito ho ang location ho niya ay 1,155 kilometers east ng northeast of extreme northern Luzon with maximum sustained winds of 65 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 80 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay eastward at 10 kilometers per hour. Tayo ho ay makakaranas sa occasional rains sa Zambales, sa Bataan, Batangas at Occidental Mindoro dahil ho yan sa epekto ng southwest monsoon na magdudulot din po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Antique, and the rest of Central Luzon, Calabar Zone, at Mimaropa. At para naman sa nalalabing bahagi po ng Luzon at Visayas, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. And for Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman huyan sa localized thunderstorms. So ating sunrise at 5:44 a.m. at ang sunset po natin mas maaga at 6:04 ng gabi. Oras po natin, 6:15 ho na umaga. Time to say good morning. We're live, facebook.com/GV991. Don't forget to drop your greetings, your good mornings, and whatnot sa ating Facebook Live now na. Pwede rin ho kayo magkomento sa ating hong online audio streaming, mixlr.com/GV-99-1. At ang Radio Garden, buhay na buhay din po ang ating text lines, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. May payabak po ka ng makaramdam kayo, GVM792, naglilingkod sa bayan. Apo ka rin kaya katamong talapakiramdam. Manibatan po kayong Luzon, Visayas at Mindanao who are tuned in through Signal Digital TV Channel 306. Maganda umaga. Hello to Ma'am Reese Felicitas. Maganda umaga po sa inyo na lagi nakikinig kasama ang kanyang mga kids everyday, ha? Thank you po sa inyo at saludo sa lahat ho ng mga guro, sa lahat ho ng mga principal, mga school administrators na tumulong at kasalukuyang tumutulong pa rin sa mga evacuees na mga nasa lanta ho ng bagyo at kasalukuyang pa ho nilang kinukupkop sa kanilang mga silid-aralan dahil ho mataas pa rin yung level ng tubig sa kanilang mga bayan at sa kanilang mga barangay. No? At ang pintalamin niya minsan, Aldo, evacuees laking San Pedro Cotud at sila ho'y nakastation sa San Isidro Integrated School. So maraming salamat po sa mga maguruan ho natin, ha. Mabuhay ho kayo. Ayan, may hindi talaga parte ng inyong trabaho but you took that role, di ba? Dahil alam ho ninyo, kailangan ho yan ng atin ho mga kababayan. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Hello kay Teacher Ria, Patrick at Pia. Good luck daw sa examinations kay Pat and Pia. God bless. Hello to Nanay Pines Jackie. Good morning and God bless you too. Kay paring Daddy Angel Rosal. Drive safe daw sa mga maghahatid ng kids sa school at huwag daw kakalimutan magpa-full tank. Nagbabadya na naman nga naman itong pagtaas ng gasolina at diesel bukas. Medyo malaki-laki na naman ho ito, ha. Mamaya pag-uusapan ho natin. Hello kay Ma'am Aida Carano. Oh, good morning. At kay Gianna Mirela Zapata. Maganda umaga po sa inyo. Okay, mga ka-vibes. Ito ang ating weekly ho nating binabantayan na presyo ng mga produktong petrolyo. Ano pa nga ba? Ano ba nga ba? E di kasabay ng pagtaas ng bahay, pagtaas din ng presyo ng produktong petrolyo. Ito na naman ho tayo. At sabi nga ni paring Angel, malaki-laki na naman ho ito. Ano? Ang aasahan ho natin, based sa estimation po, ito ho'y base dun sa full week ng Mean of Platts Singapore Trading and Foreign Exchange Averages. An oil and resource said the following fuel price adjustments could be implemented ngayong linggo ho na ito. Okay. Diesel, posible hong sumipa sa 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos and 50 centavos kada litro ang taas. At ang gasolina, posible hong tumaas din ng 4 pesos hanggang 4 pesos and 50 centavos kada litro. Ayan ho, na naman ang ating aasahan ho na posibleng taas presyo sa mga produktong petrolyo. Huwag na ho kayong magugulat, ano? Ay, hindi pa naman ho ito yung magkakasunod na pagtaas kasi last week, bumaba. Pero 30 centimos lang hanggang 40 centimos. Diba? Yung sa gasolina. At 3.80 to 3.90 naman yung sa diesel. Pero binawi din at mas mataas pa ang binawi. Aray ko. 6.55 ang oras sa buong Pilipinas. Oy, full tank na, ha? Na kayo magpapatay-patay dyan. Kayong nakikiunahan sa mga gusto ninahan bukas. Ngayon na, kung may time kayo, pa-full tank na ho kayo, ha? Lalo na kung malakas lumaklak ho ng gasolina yung mga sasakyan. Ngayon, kung medyo naka-hybrid-hybrid EV-EV na kayo, eti sana wall. Kaya nga marami na rin ho talaga mga nag-i-invest sa ganyan. Hybrid. Pero kung ako tatanungin ninyo, ha, this is not a financial advice and this is not in any promotion to any vehicle or whatnot. This is just based on my experience. Dahil meron ho kaming hybrid. So yung hybrid na yon, dual motor, meron ho siyang, pwede ho siyang kargahan ng gasolina, pwede ho siyang disaksak para maging electric. Oh, yeah. So doon ho kasi sa mga kaibigan ko naka full EV, minsan nabibitin sila eh. Wala pa tayong fast charging yata dito kasi, di ba? Yung tipong ilang minuto lang ihintayin mo bago makargahan yung iyong EV, di ba? So minsan nabibitin sila. Kailangan nilang umalis ng bahay, hindi sila makaalis kasi kung lobat yung kanilang sasakyan, it would take hours to fully charge their cars, di ba? Kaya kami, kahit na dahil naka-hybrid, plug-in hybrid kami, pwede mong isaksak, pwede mong kargahan, pwede namin gamitin anytime, di ba? Hello to Regina Arella Halili Escobido at saka kay Olivia De Leon Villapana. Good morning. Sige. O, 3 minutos bago mag alas 7 ho na umaga. Pasadahan na ho natin ang atin hong unang batch ng headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: Umaga, Governor Lilia Pineda, binisita ang mga pasyenteng may dengue at leptospirosis sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital.
1: Good morning. Round of
0: headlines. DPWH at NLEX itinayo ang kauna-unahang modular flood barriers sa bansa sa NLEX Tulaok. Dalawang linya sa magkabilang direksyon, passable na.
1: Round of headlines.
0: Senado, pagdedesisyonan ngayong buong linggo ang postponement at 5 taong termino ng barangay at SK officials.
1: The morning, round of headlines.
0: At kapulisan, inaresto ang tangkang pagnanakaw sa pawn shop sa Santa Ignacia, Tarlac. 8 suspect arestado.
1: The morning, round of headlines.
0: Ako po si KG Magdoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ngayong araw ho ng Lunes. Pinangunahan ni Governor Lilia Pineda kasama sina DOH Secretary Edwin Mercado at non-partyless Representative Flora Bel Yatko kahapon ng Linggo ang pagbisita sa mga pasyenteng ginagamot dahil sa dengue at leptospirosis sa Jose B. Lingad Memorial General Hospital. Kasunod dito, nag-ikot ang mga opisyal sa Center for Infectious Diseases and Tropical Medicine ng ospital upang alamin ang kalagayan ng mga pasyente. Ayon kay Dr. Montserrat Chiyoko, Medical Center Chief 2 ng JBLMGH, naglaan ang ospital ng mga isolation room para sa mga pasyenteng nangangailangan ng masusing pangangalaga. Mahigit 60 naman na pasyente mula sa iba't ibang bahagi ng Central Luzon ang kasalukuyang ginagamot sa ospital dahil naman sa leptospirosis. Tiniyak naman ang pamahalaang panalawigan at pamunuan ng JBLMGH ang sapat na supply ng mga kama, gamot, kagamitang medical at hemodialysis machine para sa mga pasyenteng nangangailangan ng paggamot. Bukod sa serbisyong medical, naglaan din ng Kapitolyo ng karagdagang suporta para sa mga pamilya ng pasyente. Namahagi naman ng Provincial Social Welfare and Development Office ng tulong pinansyal sa mga beneficiaryo ng Alagang Nanay Health Program. Patuloy naman ang pagbabantay ng mga otoridad sa kalagayan ng mga mamamayan at pagpapatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng mga nakakahawang sakit ngayong panahon ng tag-ulan. Personal na sinuri ni na DPWH Secretary Vince Dizon at NLEX President Luis Reñon ang NLEX Tulaok Section sa San Simon, Pampanga kahapon upang tiyakin ang bisa ng mga bagong flood control project na inilagay sa lugar. Kasunod dito, sinuri ng mga opisyal ang mga pasilidad na itinayo sa gilid ng expressway. Pinangunahan naman ng DPWH at NLEX Management ang paglalagay ng mga sheet pile at modular flood barriers bilang tugon sa pagbaha sa naturang bahagi ng expressway. Kasabay nito, ipinagpapatuloy ang siphoning at dredging upang mapabilis ang pagbaba ng tubig baha sa lugar. Dahil sa mga isinagawang hakbang, mas maluwag na ang daloy ng trapiko matapos buksan ang 2 passable lane sa magkabilang direksyon ng highway. Gayunman, patuloy pa rin minomonitor na maopisyal ang kalagayan ng mga lugar na nakapaligid sa expressway. Nananatiling apektado ng pagbaha ang ilang kalsada at kalapit na komunidad sa San Simon. Patuloy namang nakalerto ang mga kaukulang ahensya upang maghatid ng kinakailangan makatulong at mapabilis ang pagpapatuyo ng mga binahang lugar.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Pagdedesisyonan ng Senado kung itutuloy ba o ipagpapaliba ng November 2026 barangay at sangguniang kabataan elections kasama ang panukalang gawing 5 years ang termino ng mga lokal na

0: Layunin ng mga panukala na amyendahan ang haba ng termino at baguhin ang petsa ng halalan na kasalukuyang nakatakda sa araw ng undas. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng ilang mga election monitoring group na ituloy ang halalan sa nakatakdang araw. Hinimok ng NAMFREL at PPCRV ang pamahalaan na huwag nang ipagpaliban ng BSKE dahil nakapaglaan na umano ang COMELEC ng 8 bilyong piso para sa paghahanda at mga kagamitan sa halalan. Nakatutok naman ang Senado sa pagtatapos ng deliberasyon bago magsimula ang kanilang session break sa darating naman na Oktubre. The morning, round of headlines. 8 lalaki ang arestado matapos mapigilan ng kapulisan ng tangkang pagnanakaw sa isang pawn shop sa Santa Ignacia, Tarlac noong Biyernes ng umaga. Nagsimula ang operasyon nang makarinig ng emergency alarm ang mga pulis at agad na tumugon sa insidente. Ayon sa Santa Ana Ignacia Police Station, nakatanggap ng alerto ang mga otoridad sa pamamagitan ng 911 matapos umalingaungaw ang alarm ng pawn shop sa Romulo Highway, Barangay Poblacion West. Sa pagresponde ng pulis, nakita nila ang butas sa gilid ng roll-up door ng establishmento. Dito umano dumaan ang mga suspect matapos gamitan gamitin ang drainage system ng highway bilang daanan papasok sa lugar. Hindi na nakalayo ang mga suspect nang salakayin ng mga pulis ang kanilang tinakbuhan. 5 sa kanila ang nahuli habang nagtatangkang tumakas sa loob ng kanal. Samantala, tatlo pa nilang kasamahan ay naabutan sa Barangay Poblacion East habang naghihintay sa isang Isuzu ELF truck. Hindi lamang mga suspect ang nakuha ng kapulisan dahil nakumpiska rin umano sa operasyon ng ilang armas, hinihinalang illegal na droga at mga kagamitang maaring ginamit sa tangkang pagnanakaw. Kabilang sa mga nasamsamang isang improvised pistol, 3 hand grenade, isang rifle grenade, 8 sachet ng hinihinalang shabu at iba pang kagamitan. Nasa kustodiya na ng kapulisan ang 8 suspect at haharap sa kaukulang mga kaso kaugnay ng tangkang panloloob. Oras sa buong Pilipinas, 7:05 na ho na umaga. Ayan ho ang ating unang batch ng headlines today. O mga ka-vibe, 7:04 ang oras sa buong Pilipinas. Time check brought to you by Pag-ibig Fund. Magbabalik po ang The Morning Roundup. Dito lang sa GV na rin ang Huaywan at GVM 792. Nagbilingkod sa bayan.
1: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: headlines and headlines here with the morning round of Sauna Spawn at 7:48 Nang Umaga. Welcome to the show. It is time for our second podcast at Ingay on a Monday. Have you guys been?
1: Kamusta ho kayo? Sana ho ay humupa na ang pagbabaha sa inyong mga lugar.
0: Kaya, pangisnawa tapang bagyan, eh, nung pwede nga napasang mumuran. Abang kukumpunyan, dala rin kailangan kumpunyan. Marami din ho yung mga naapektuhan dito. There were casualties, you know? Speaking of casualties, one of which is a man. Dito ho sa Angeles, na nahulog ho sa manhole. If you were listening to our episode with Attorney Will Rivera last Friday, pinag-usapan ho namin ito. And now, ang tanong, sinong kailangan managot? Sinong dapat managot? But clearly, with the DPWH, the Secretary, Vince Dizon, has already removed two district engineers dito ho sa Pampanga for their alleged failure na mag-implement ng road safety measures along a highway in Angeles City that resulted in the death of a man after falling into an open manhole. Yun ho'y ayon sa memorandum that was posted on the official DPWH page. Pampanga 3rd Officer in Charge District Engineer Acer Esmalyari and OIC Assistant District Engineer Agustin R. Dagsaan Jr. allegedly failed to implement required safety measures on the Philam Friendship Highway sa Angeles City. Kung saan nahulog po o lumusot, nahulog itong isang mama, 25-year-old guy, very young, sa isang flooded open drainage canal. The DPWH statement also stated that, and let me just quote, kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., natiyakin ang pagpapatupad ng safety at quality standards sa lahat ng proyekto upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Tiniyak ng kalihim na mananagot ang mga opisyal ng DPWH na nagpapabaya sa tungkulin. End of quote. Meron na. Meron nang nanagot, natanggal, but would that be enough? Kapalit ng buhay nitong mama na ito. I mean, I'm sure itong mga natanggal sa posisyon ng mga kawanin ng DPWH, walang may gusto sa kanila sa pangyayari. Diba? With all the other officials. Pero, diba, eh, kung yan ay tungkulin mo to make sure na safe ang lahat sa kanilang paggamit ng mga daanan, diba? Would it stop there? Doon na ba hihinto, with the removal of two DPWH officials? 7:51 oras sa buong Pilipinas, mga kabibes. Once again, we're live. You may join me on Facebook, facebook.com/GV991 right now. At least say good morning. Or kung may mga pabati kayo, may pa-shoutout kayo, any comments on our previous headlines or any additional topic that you want me to talk about ngayong umaga ho ng Monday, do let me know. facebook.com/GV991. Naka-live na po tayo. Pwede rin ho kayong mag-text sa akin. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Maganda umaga rin sa mga ka-vibes. Huwag nating nakatutok through Signal Digital TV Channel 306 and sa atin hong online audio streaming, mixlr.com/gv-99-1. Magandang umaga po sa inyo. Uy, patingin ko lang din. Isa sa mga ano natin to eh, idolo natin sa pagninegosyo. Si Ma'am Rizalyn Canlasmanyo. Hi ma'am, good morning Ma'am Riza. How are you doing? Ingat ha, mukhang nakabiyahe itong si Ma'am Rizalyn. Good morning to you and to your whole team and to your whole family. Kay Sir Jeric, good morning sa inyo ha. 7:52 ang oras sa buong Pilipinas. Good morning to Nanay Pints Jackie Buenamano on our Facebook Live. Good morning to you. How are you doing? Ma'am Aida? To Ate Ishi Padwa de Guzman, sabi niya, pag-greet daw si Kuya Mike, happy birthday! Na nakikinig daw ngayon si Kuya Mike at saka si Apong Perla. Ang napaka-cute na si Apong Perla. Good morning to you. maganda umaga. At saka sa lahat ho ng mga nagbo-birthday ngayon at mga nag-birthday ng mga nakaraang araw, lalo na kay Kuya Mike de Guzman. It's been a while. Okay, lakasan na yung mga radyo. Ito na.
2: Happy birthday! Happy birthday!
0: In our birthday wish, in our prayer for all of those who are celebrating their birthdays today, may you have a lot of reasons to smile, to laugh, and celebrate with your family and with your friends. May the good Lord give you overflowing of blessings. And may He always keep you protected and loved. Amen. Hello to Ate Aida. Good morning to Olivia De Leon Villapana. Shout out daw ang kanyang parents. Si Tatang Bert at saka kay Mama Fel. Maganda umaga po sa inyo. And to the whole Villapana family. To Mary Jane Agkawili David. At sa kanyang mga apo na nasa Canada na lagi nakikinig sa atin. Kay Ricky Valencia Argawanon. Magandang umaga po sa inyo. And yes, that is right. Even though you have relatives overseas, pwedeng-pwede ho silang makinig sa atin, ha? Oh, sa mga kamis. Uy, happy 12th anniversary kina Ma'am Riza. Lagi nakikinig sa atin. Sino sa RMM, thank you so much po and happy 12 years sa inyo, ha? Daming mga nakikinig sa mga staff dyan, eh. Good morning po sa inyo. Sige. O mga ka-vibes, ano pa nga ba gagawin natin? Ano pa nga ba? E di syempre magbabalitaan na ho tayo. E di 7:54 na ho.
3: The morning roundup headlines.
0: Dalawang lalaki na saway matapos tumaob ang sinakyang truck sa bahaging Lubog sa baha sa may Apalit, Pampanga. Sir President Sherwin Gatchalian pinaiimbestiga sa PNP ang mga banta sa buhay ni Vice President Sara Duterte. At 19 anyos na binatang nalunod na tagpuan sa ilog sa Gerona, Tarlac matapos ang tatlong araw na paghahanap. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
3: The morning roundup headlines.
0: Nasawi ang dalawang magkapatid matapos tumaob at tuluyang lumubog sa baha ang sinasakyan nilang truck sa isang binahang lugar sa kahabaan ng Balukbuk Bypass Road sa Apalit, Pampanga. Dalawang araw na isinagawa ang retrieval operation bago tuluyang natagpuan ang mga biktima. Inilala ng mga otoridad ang mga nasawi na sina Rene Liena na nagmamaneho ng truck at ang kapatid itong si Raymond Liena na nagsilbing pahinante naman ito. Ayon sa ulat, nagde-deliver ang magkapatid ng mga motorsiklo mula sa Laguna patungong San Simon nang makasalubong ng kanilang truck ang malalim na baha at malakas na agos. Nawalan umano ng kontrol sa manibelang driver dahilan upang tumaob ang truck at tuluyang lumubog sa tubig baha sa gilid ng kalsada. Samantala, nagtulungan ang iba't ibang ahensya sa isinagawang search and retrieval operation para matagpuan ang mga biktima. Pinangunahan naman ang palit MDRRMO, Philippine National Police at Coast Guard Substation na palit ang operasyon hanggang sa makuha ang mga labi bago mag-alas 4 ng hapon noong September 4. Na-turnover naman sa pamilya ang mga labi ng mga magkapatid. Muling nagpaalala mga otoridad sa mga motorista na iwasang dumaan sa mga kalsadang lubog sa malalim at malakas na baha upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Ayon pa namang mga malalaking sasakyan, mas malakas ang loob na sumuong sa baha. Kasi mga truck-truck naman ay akala nila safe kasi mabigat naman at mataas ang kanilang mga bihikulo. So pati pala truck mo hindi pala safe sa ganyan. So in general, iwasan na lang dumaan sa baha. And paunang-paunang paalala sa mga opisyal, ayusin nyo na po ang problema ng pagbaha. Nakiusap po kami. Ang lalaho ng naging epekto nito lalo na ho sa atin ho sa Pampanga.
3: The morning roundup headlines.
0: Tibok ni Sir President Sherwin Gatchalian ng Philippine National Police o PNP na agad imbesigahan ang mga banta
1: umano sa buhay ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang pamilya matapos magpiansa ito sa korte kahapon ng Linggo. Binigyan din niya na karapatan ng bawat Pilipino ang makatanggap ng sapat na proteksyon mula sa pamahalaan. Ayon kay Gatchelian, dapat seryosohin ang autoridad ang anumang banta sa seguridad ng Vice Presidente. Kasunod ito ng pahayag ni Duterte na nangangamba siya para sa kaligtasan ng kanyang mga anak at pakiramdam niyang may nagtatangka sa kanyang buhay. Samantala, nagpahayag naman ng pag-aalinlangan si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong dahil hindi umano nagtutugma ang pangamba ng Vice Presidente sa patuloy nitong paghingi ng travel authority para sa pagbiyahe sa ibang bansa. Sa kabila nito, nilinaw ng pamunuan ng Senado na hiwalay ang usapin ng korte sa nagpapatuloy na impeachment process. Ipinaliwanag ni Gatchelian na walang epekto ang kasong grave threat sa impeachment trial laban sa Vice dahil magkaibang proseso ng regular na korte at impeachment court.
3: The Morning Roundup Headlines.
1: Natagpuan na ang labi ng 19 anyos na si J-Mart Parrocha sa Ilog sa barangay Malayep, Gerona, Tarlac noong Biyernes. Tatlong araw matapos siyang may ulat na nawawala. Nagsimula ang retrieval operation matapos makatanggap ng ulat ng mga otoridad tungkol sa isang katawang nakita sa ilog. Pinangunahan ng Gerona Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, katuwang ang Bureau of Fire Protection ng retrieval operation sa lugar. Si J-Mart Parrocha, residente ng barangay Villa Paz, ang unang naiulat na nawawala noong September 1. Kasabay ng kanyang pagkawala ang malalakas na pag-uulan na nagdulot ng pagtas ng tubig at pagbilis ng agos ng ilog. Kinumpirma naman ng mga kaanak ang pagkakakilanlan sa biktima matapos matagpuan ang kanyang labi sa gilid ng ilog. Matapos ang retrieval operation ay turn over naman sa pamilya ang mga labi ng biktima. Dinala na sa pamilya Parrocha ang labi ni J-Mart para sa paghahanda sa kanyang burol at libing. Samantala, nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng Gerona sa mga residente na umiwas muna sa mga ilog at huwag maligo sa mga lugar na maaaring biglang tumaas ang tubig o lumakas ang agos lalo na habang nananatiling masama ang panahon. Pakikiramay ho tayo sa lahat ho ng mga biktima ng pagbabaha ho na ito at pag-uulan at indirectly biktima ho ng korupsyon at kawalan ng aksyon. Imaginin ho ninyo ha, okay, bukod dyan yung nahulog pa ho na sasakyan doon sa lumagapak ho na bahagi ng tulay dyan din ho sa Tarlac. Isa lang ho yata yung nakaligtas at hindi ko alam kung may pinaghahanap pa ho. Ano? Grabe. Hindi mo pwedeng sabihin na mag-ingat ho kayo kasi alam ho nila, safe sila, nasa tulay ho sila eh. Tapos biglang lumagapak ho ng gano'n, ano? Tulay. Baka na ano. Oras ho natin, 8:01 ng umaga mga ka-vibes. Ayan ho. Ang atin hong top 3 headlines today, maganda umaga kay Mary Jane Agawili David. Happy second month birthday daw kay Kendricks Aziel Bona David. O hindi pa ho birthday, second month celebration. Ang birthday mismo, isa 1 year. O annual yung birthday. Paano yung month sa riban? Maganda umaga ho sa inyo. At saka kay Ricky Valencia Argawanon, good morning. O siya, mga ka-vibes ho, ano? Kung may mga karagdagan ho kayong pabate, i-text nyo ako, ha? 0967-069-5768 or 0908-516-4466. It is 8:01 ng umaga. Time check brought to you by Sawmix Advance. Magbabalik ko on the morning roundup. Dito lang sa GD99.